0: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa Radyo Tamaraw. Ito po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward. Mga kaibigan, meron tayong kasama natin ngayon, si Tita Pet. Tita Pet, would you like to say hello sa ating mga tagapakinig?
1: Alright, good evening, magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig sa 89.3 FM. Kumusta lahat? Naghahapunan na ba kayo?
0: Ayun, totoo Tita Pet, siguro yung ating mga tagapakinig ngayon, ang sarap ng mga kinakain ngayong gabi, ano?
1: Wow.
0: Siguro, alam mo Tita Pet, nagsalad lang ako kanina, kaya yung chan ko humihingi ng siguro ng something solid, more na parang kumbaga ano is, para bang tawag nito, mas mabigat sa tiyan.
1: Tama, you lalo know? Na hanggang alas 10 ka ng gabi dito.
0: Yun na nga. Kayo ba ay kumain na, Tita Pet?
1: Merienda lang. Kayo? Alam mo ba, kasi nagpunta si Rick sa bahay, nagmo ng loan. Ngayon nagmerienda kami lang kanina bago umalis.
0: Okay. So, merienda yun. Gula. Sana isinama mo na rin siya, Tita Pet, dito para at least naman.
1: Nagmamadali siya. Sabi ko, bumaba ka muna. Alam mo naman, malayo pang uwian niya.
0: Oo nga, mabuti ka pa Tita Pet at naayos yung iyong loan ba? Well, mamaya pag-uusapan natin yung mga, siguro maganda rin yan na pag-usapan natin yung ating mga iba-ibang ginagawa ngayon na tayo ay yung iba mga talagang retired na Tita Pet, you know?
1: Seniors na.
0: Seniors.
1: Retired at hindi retarded.
0: Hindi totoo yan. You know what? Ang buhay ng isang
1: seniors
0: italagang
1: mahalaga.
0: Maano talaga kailangan pag-anuhan natin yung
1: kailangan active ka.
0: Active at saka Tita Pet, alam mo ba? Pag nag-retired ka pa lang at wala kang ginagawa sa bahay,
1: mabobored ka.
0: Hindi lang 'yun, nanghihina ka.
1: Tama.
0: Kasi marami na akong mga na-meet na nag-retire doon sa lugar na pinagtatrabahoan ko na talagang sila ay, you know, sabi nila nabubored daw sila. Kaya kailangan kahit papano magkaroon kayo ng mga
1: something
0: mga,
1: to busy
0: something
1: you with.
0: To be busy with. Yes, mm-mm. Totoo. Pinagkakaabalahan, di ba?
1: Kaya karamihan nag-gardening.
0: Yun.
1: Ano naman, swerte sila kung may mga apo, may apusina sila.
0: Ayan, tama. Kagaya ko, Tita Pet, minsan talaga pumupunta ako sa bahay ng anak ko dahil nag-aapusina ako. In between, sa ngayon na ako'y talagang seniors na, you know what, Tita Pet, parang gusto ko na rin na in between na yun, na hindi na talaga full on. Mm-mm. Yung ano natin, di ba?
1: Tama.
0: So
1: enjoy life.
0: Mm-hmm. Mag-enjoy talaga tayo dahil hindi natin alam yung buhay natin ay talagang, yes, day by day, moment by moment na talagang kailangan natin.
1: Kailangan mag-socialize ka.
0: Yes.
1: Hindi socialize na laging party or what. Meron ka ba ng makausap, iba ang subject matter ninyo, halakhakan kayo, huwag lang kayo mag mga problema ng ibang tao, problema na nila yun.
0: Hindi totoo Tita Pet, totoo yan, alam mo, totoo yan Tita Pet, marami tayo sigurong mga bagay-bagay, you know.
1: Nakakatanda yan.
0: Nalilibago ako dito sa upuan na tumababa, sobra. Gusto ko tumaas. Paano ba ito itataas?
1: Itaas mo yung
0: hindi
1: sa side niya.
0: Sa side, pero hindi eh. Parang bumaba lalo. Hindi, yun lang ata ang pinakamataas. So, yung ating mahal na host dito, Mr. Jun Salazar, dito sa Radyo Tamaraw, alam kong nag-i-enjoy siya. Okay?
1: Saan ba siya?
0: Nandoon siya. Mr. Salazar, alam kong ikaw ay kasalukuyan. Masarap yung kanyang kinakain ngayon, Tita Pet, dahil alam ko, nandoon siya ngayon, Tita Pet, sa Epic Club. Meron silang event ngayon doon sa Epping at sila ay merong ano yung salad master. I think they're celebrating all the salad master mga sales or yung members ng Salad Master, I think they're having their black gala night ngayong gabi. Kaya, Mr. Salasat.
1: Meron sigurong caviar ba dyan?
0: siguro nga, meron yan masarap na ano, Tita Pet.
1: Yung mga blue cheese?
0: yes. Kasi talagang gala. Alam mo naman sa Aping Club, Tita Pet. Have you been to the Aping Club before?
1: Once?
0: Okay. Well, I've been there a few times dahil nga yung aming mga friends na may mga birthday, yung mga special event ay talagang ginagawa doon at talagang masarap yung pagkain nila. Kaya kung kayo ay may masarap na kinakain, sana maalala mo kami na kami dito ay hindi pa kumakain. Humihingi yung tiyan ko sa ngayon ng siguro something na ano, I can feel it, you know.
1: Gusto so, mo, mayroon akong crackers
0: okay lang
1: dito.
0: No, Tita Pet. So,
1: no, I'm just joking. You cannot eat while you are
0: yes,
1: doing
0: it. Yes, of course. So, ito ay siguro magpatugtog naman tayo ng isang kanta. Ito ay I'm a Filipina. Ito maganda. Ay, teka lang. Sino nga ba to? Tingnan natin. Ay, hindi pwede. Naku, ano bang pwedeng? May bukas pa. Siguro ito.
1: Talagang may bukas pa. Pagkatapos ng ngayon.
0: Siguro bakit hindi pwede? Naku, Tita Pet, paano ba to? Dahil marami. Ewan ko kung siguro itong kay Vince siguro pwede nating patugtugin. Mga matang mapanghusga. Patugtugin nga natin. Kung pwede.
1: Subukan mo.
0: Subukan nga natin kung ito ay pwedeng patungkol.

0: I think, mga kaibigan, I think there is something wrong with my laptop siguro. Paano nga ba natin ito masosolve? Kasi ayun ang problema pag tayo, kasi dalawang sound ang naririnig. Hindi ko alam kung bakit dalawang sound ang naririnig dito sa pinatutugtog natin. Samantala, dati pwede naman talagang patugtugin yan, Tita Pet. Pero bakit?
1: Mahilig ka nalang ng ibang
0: senior. Siguro. Subukan nga natin kung pwede uli itong muling ibalik. Ikaw lamang. Siguro subukan nga natin to kung pwede natin itong mapatugtog.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay ikaw lamang ni Imelda Papin. And I would like to say hello uli kay Tita Amor. Tita Amor at saka kay Tito Larry, sila ay nanonood sa ating dalawa dito. Sabi ko nga mamaya, meron tayong guest, si Father Ming at saka si Tito Boyan. Si Tito Boyan na taga dito ata sila sa lugar natin ng Liverpool. And of course, siguro pag-uusapan yung tungkol sa ating mga nangyayari sa Pilipinas ni Tito Boyan. So ayan mga kaibigan. So pasensya na po kayo kasi sa ngayong gabi ay aywan ko bakit yung aking yung aking laptop ay hindi naman dati yun ganun, pero ngayon is it's
1: playing up.
0: So at ang aking mga kanta ay dyan lamang po nakukuha sa ating laptop na yan. Kaya mahirap talaga pag hindi tayo laging nakaupo dito sa upuan ng host at hindi natin nagagamit yung ating, you know, ang ating sariling
1: gamit
0: dahil nga of course, sanay na tayo na yung ating mahal na host, Mr. Jun Salazar, ay dito lagi nakaupo. So, Tita Pet, alam nyo ba, nitong mga darating na
1: bisita,
0: buwan, hindi, ay marami tayong mga
1: events
0: na sabay-sabay. At sana naman yung ating mga tagapakinig dyan, yung ating mga nagla-livestream, o kung sila ay nakikinig sa atin, sana naman suportahan nila itong iba't ibang mga events ngayong
1: up to December na yan.
0: Ayun, sunod-sunod, Tita Pit, nakakalula na eh kasi puro pera yung yung mga kailangan natin. Kayo ba meron ba kayong gustong ipamalita or anong klaseng events ang gusto nyong ipahiwating sa
1: wala
0: ating
1: naman. Itong event na ito ay libre.
0: Ah, libre.
1: Sabi
0: sige
1: ni Rick, kakanta daw siya
0: sige
1: sa Sabado.
0: Sige, Tita Pet, sabihin mo.
1: Si Rick Gola, member ng Pag-asa. Eh, sabi niya sa akin kanina, kakanta ako sa Sabado. Saan? Kakumpanan sa kanya. Sa coffee on site daw. Sa
0: saan
1: coffee yun, shop
0: Tita?
1: Sa 30 Simons Road, Dean Park.
0: Okay, para saan naman yan, Tita Pet?
1: Wala, entertain lang niya yung mga tao dun, 9 a.m. to 1 p.m. Kaya kung gusto ninyong meron kayong mapuntahan and have fun, kasi ito parang nasa sa patio lang or terrace environment. Type of
0: okay
1: thing.
0: Open air. Tapos, para mayroon bang yung pagkanta niya doon, is that a community events or ano yan? Para saan yan?
1: Most probably just to entertain the people around Dean Park and Blacktown.
0: Okay.
1: Provide music in the park. Ganun. So, it says coffee on site. Siguro yung mga nagkakapehan dun sa coffee on site, mabigyan naman sila ng entertainment.

0: Puntang ano yan eh, papuntang Colby ata yan eh, papuntang Colby. Kasi yan ang dinadaanan ng mga taong papuntang, yes.
1: Marayong, ganyan.
0: Hindi. It's along Richmond Quakers. Road. Uh-huh. Tapos pupunta sila sa Simons Road. Uh-huh. Is I think it's that main road. So ayan, uh-huh, mga kaibigan.
1: Meron shop daw dun, coffee shop named Coffee on Site.
0: Okay, okay. Mm. Ayan. So si Tito Rick Gola, meron po siyang siguro parang charity, ano niya yan? Parang siguro community
1: event.
0: Event.
1: Pero walang bayad. Yung mga magkakape.
0: Yung magkakape. Ah, pro, baka yung may-ari. Baka yung may-ari titapet ng ano, ng tawag nito.
1: Ng coffee shop.
0: Ng coffee shop ay pakakantahin si Tito. Siguro ganun yun.
1: Ay, diba? Entertain those who are having happy hour.
0: Happy
1: doon.
0: Hour. Ayan.
1: Kasi Sabado yun eh.
0: Mm. Okay, nitong Sabado.
1: Mm-mm.
0: Pero
1: every Saturday daw.
0: Every Saturday.
1: Mm-mm.
0: Pero di ba, Tita Pet, meron tayong nalalapit na event. Of course, sabi ko nga, yung Visayan Association sa October
1: 17.
0: Sa akin, yung
1: Visayan.
0: Ang Visayan Association.
1: October 17, Leyte Landing.
0: Ayun, yung Leyte Landing po ng Visayan
1: yung
0: Association.
1: I Shall Return.
0: Meron po silang
1: sa
0: I
1: All
0: Shall
1: Saints.
0: Return. Mm-hmm. Tapos, ang inyong lingkod naman po, alam nyo, hindi, sabi ko nga, hindi ko talaga ano na magkasabay yung pink Pilipiniana doon sa Ruti Hill Aricel at yung presensya na sa ating mahal na host dito, Mr. Jun Salazar, at nagkasabay, di ba? So, sana maghati-hati. I'm attending a charity parish dinner dance this Friday. Ayan, si Tita Amor. Saan naman yan, Tita Amor? Charity dance daw ng parish nila. So, saan lugar yan, Tita Amor, para masabi naman natin dito sa ating mga tagapakinig? Kasi kung fundraising yan na makatulong, alam kong marami tayong mga kababayan dyan sa Blacktown. Lahat ng part ng Blacktown, Ruti Hill, Doonside, Plumpton, Mount Druitt, lahat ng part ng Blacktown, Tita, maraming ano doon. So, pwede nating
1: coffee.
0: Sabihin na pwedeng suportahan yung mga iba-ibang klaseng community events para sa tulong sa ating mga kababayan, di ba?
1: Tama.
0: Kaya, ayan, Tita Amor, sabihin nyo. And of course, good evening kay Mertel. Good evening, Faye, and to everybody. Sa ngayon, kami lang dalawa dito, but mamaya alas 8, meron po tayong bisita. Ay, St. John, the 23rd. Okay, Tita, St. John the 23rd, is that somewhere in Kellyville? Ayan, St. John the 23rd, yung ano ni Tita Amor, yung kanyang event.
1: So, bukas ng tanghali, magkikita kami ni Amor.
0: Ah, oh, bakit?
1: Sa Ruti Hill.
0: Bakit? Ano naman ang date nyo ni Tita
1: Wala.
0: Amor?
1: Wala. Mag-physical fitness, mag-exercise. Ano ba yung School of Arts and Trades doon? Eh, tamang-tama, pupunta ko sa Ruti Hill. Magkita kami.
0: Okay.
1: And then after that, basta doon lang daw ako sa ano ba yun? Yung tavern doon. Pines Tavern.
0: Okay.
1: Oh, and then after that, magbibisita kami sa Pine Grove. I-drive niya ako doon.
0: Okay. So ito naman ay patutugtugin natin itong pagkanta.
1: Kasama pala namin si Rick.
0: Natin.
1: Sabi niya, sasama kami.
0: Ay si, sino nga ba to, Tita? Si Eva Eugenio.
1: Mm-hmm.
0: Ang tangi kong pag-ibig.
1: Wow, maganda yan.

0: Yan mga kaibigan ay si Eva Eugenio Kapantay ay Langit. Ay,
1: hindi ka makakalimutan.
0: Hindi ka makakalimutan. Sorry mga kaibigan. Ito pa lang yung susunod, yung Kapantay ay Langit. Gusto ko munang patutugin natin to.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay katakataka. Ngayon naman po, I think oras na, it's 7:30, oras na ng mga balita natin. Tita Pet, doon sa Pilipinas. So, Tita Pet, please, magbasa kayo ng balita dyan. Yes.
1: Sariwang-sariwang balita. At nakakatuwa ang iba. Ang mga iba ay nakapagtataka kagaya na sinabi ni Cantaniano. Okay. Ang unang balita ay Pangulong Marcos masaya na acquitted ang inang si Imelda. Ito ay sinulat ni Malu Escudero sa Filipino Star ngayong 15 ng Setyembre 2026 ng alas 12 ng hapon. Okay? Former First Lady Imelda Marcos gestures during the proclamation of the elected senators in Manila on May 17, 2025. Manila, Philippines. Masaya si Pangulong Bongbong Marcos sa naging desisyon ng Supreme Court na baliktarin ang hatol sa kasong graft laban sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Sinabi ni Marcos na ilang dekada nang pasan-pasan ng kanilang pamilya ang mga naturang kaso. Ayon pa sa Pangulo, na masaya siya na tapos na ang nasabing kaso na dininig ng 40 taon. 40 years, ay? Binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng Sandigang Bayan laban kay Imelda kaugnay ng 7 bilang ng kasong graft na may kinalaman sa umano'y financial interests niya sa mga pribadong foundation sa Switzerland. Nawalang bisa sa desisyon ang landmark ruling ng Sandigang Bayan noong Nobyembre 19, 2018, kung saan hinatulan si Imelda na guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang hatol ng Sandigang Bayan, sinentensyahan si Imelda ng pagkakulong na mula 6 taon at 1 buwan hanggang 11 taon para sa bawat count, pero inapela ito ng Supreme Court. Ayon ang ating balita tungkol sa kay inang unang ginang si Imelda Marcos na nasisiyahan ang ating Pangulong Marcos sa pasya ng Supreme Court.
0: Mayroon pa.
1: Isa.
0: Yes,
1: ito naman ay Senado di dapat makialam kina Marcoleta Jinggoy. Sinulat ulit ito ni Malu Escudero sa Filipino Star ngayong araw ng 14 ng Setyembre. Andat kahapon ito. Alas 12 ng tanghaling tapat. Manila, Philippines. Iginiit ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson na hindi dapat makialam ang Senado at ang impeachment court sa pagsisikap ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na lahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang pagkakulong dahil sa kasong plunder. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng undue pressure sa Sandigang Bayan kung mismong Senado o impeachment court ang kikilos sa usapin. Pabayaan namin sa kanila, ayan. Kasi pag kami mismo nakialam, di maganda yan. Impeachment court man o Senado, parang kami ay mag-aapela sa Sandigang Bayan dahil kasamahan namin ang dalawa, pahayag niya sa DZBB. Sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Francis Escudero upang igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakakulong. Samantala, ibinasura ng Sandigang Bayan noong Hulyo ang kahilingan ni Estrada na dumalo sa impeachment trial. Inaasahang boboto ang mga Senator Judge sa motion for reconsideration ni Senator Erwin Tulfo hinggil sa 16 boto o 2/3 of all members na threshold para sa conviction. Yun ang ating balita tungkol sa di dapat pakikialaman ni kina Marcoleta at Jungkoy.
0: Okay, ayan, maraming salamat sa iyo, Tita Pet. At meron naman isa, ako naman ay may babasahin din dito na balita. Ito naman ay Romualdez, ikulong sa Quezon City Jail, Sandigang Bayan. Balita ito ni Joy Santos, Mer Lyson, Doris French Borja ng Filipino Star ngayon. Pinalilipat na ng Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez mula Philippine General Hospital or PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Inutos ito ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ng pagtistigo sa korte ni PGH Director Gerardo Legazpi na maaari nang palabasin si Romualdez anumang oras dahil stable na ang kondisyon nito. Nabatid na sinuri si Romualdez ng nasa 12 doktor bagamat mayroong mga karamdamang nakita sa kongresista, maaari raw itong obserbahan at bantayan sa labas ng ospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test, isang medical procedure na pinabibilis ang tibok ng puso ng isang tao na tila nag-iihersyo gaya ng treadmill. Maayos na rin ang resulta ng stress test ni Romualdez. Hindi na rin umano kailangan pang makonfine sa ospital ng mambabatas at kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom nito ng gamot. He tolerated the stress in the heart. His heart rate is similar to a regular person at 88%. There is no unstable angina, ani Dr. Gerardo Legazpi. Sinabi rin niya na ang mambabatas ay may 30% tiyansa na dumanas ng atake sa puso sa loob ng 30 taon o 3% kada taon. Na hindi anya nila itinuturing na napakataas habang 3 to 5% ang tiyansa nito na ma-stroke. So ang ibig sabihin po nito sa balita na to na talagang hindi
1: clear na siya.
0: Talaga yung sakit ng mambatbatas na si malubha. Romualdez malubha. Na malubha. So ayan mga kaibigan, so yung mga balita natin dito po ay kinukuha po natin yan sa Filipino Star ngayon. So, maganda rin yung naging resulta, Tita Pet, nung kay Madam Imelda Marcos. Dahil si Madam Marcos is 90-something na pa lang yan.
1: I think
0: 95 na niya. 95 or 92. Tingnan nyo nga kung ilan taon na. Kasi nakakaawa naman kung makukulong pa yung ating mahal na ina ng Pangulo, di ba? So that was really nice na at least na wala ng bisa yung kanyang
1: pagkasala.
0: I mean 40 years
1: hindi nang sala kasi nawala ng bisa, that means na hindi naman guilty.
0: Ayun, totoo yan, na-acquit siya. At saka 40 years is such a long ano na, di ba? Diba?
1: Four decades
0: ng kaso na ngayon lang na nawala ng visa. So, di ba? Magandang balita yan sa ating mga tagapakinig dito. Of course. Hindi siguro lahat. But sinasabi ko lamang po dahil syempre bilang isang nanay, di ba? Mga anak tayo, syempre matutuwa tayo na yung ating mahal na nanay ng Pangulo ay nawala ng bisa yung kanyang ang kanyang mga kaso sa Supreme Court or sa batas. Ayan. So ngayon naman po ay magpapatugtog tayo. Ito naman po ay si Roel Cortez. Ito ay Tutulungan Kita.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Rowell Cortez. Tutulungan kita. Alam mo, Tita Pet, napag-usapan nga natin kanina yung ano ng ating mahal na Pangulo. Ngayon naman ay ito lang ito, how to fix your life alone. Mga kasabihan lamang po ito. Ito, sabi dito, stop waiting for someone to save you. Diba? Pasensya na, may mga nag-text dyan. Number two, take responsibility for your mistake.
1: Correct.
0: Tama.
1: Mm.
0: Heal in private, not online. Naku, mga kaibigan. Maganda to kasi alam ko mga, yung ating mga tagapakinig dito, Tita Pet, maaring totoo yan, sila ay online. Alam mo na, dahil sa digital technology ngayon, minsan, di ba? So, ayan, kailangan daw yung
1: sarili
0: mo, mag-ano ka lang sa sarili mo.
1: Huwag nang ipahatid sa madla.
0: Sa buong madla. Build yourself from the ground up. Mm. Ayan, kailangan magsimula ka.
1: Pababa, pataas.
0: Stop expecting support. Not move anyway. Ayan. Huwag raw kayong
1: aasa
0: yung mga Tagalog na ano, huwag kayong umasa ng mga support kasi
1: sa iba kailangan umahon ikaw, ka sa sarili mo.
0: Yan, mag-move ka daw.
1: May maalaala ako
0: dyan. Turn pain into lessons. Anong maano nyo, Tita Pia?
1: Araw-araw merong umaangal sa akin sa buhay niya.
0: Ayun, oo. Of course. Oo. Mm. Hindi naman talaga dapat, 'di ba?
1: Eh
0: siguro pwedeng, alam mo, Tita Pet, pwede rin tayong maglabas ng sama ng loob natin. Pero kung araw-araw naman sinasabi, sa palagay ko, hindi tama, 'di ba?
1: Tama.
0: Kailangan pati sometimes ako, silence
1: pati
0: is better.
1: Ako napupundi.
0: Ayun, napupundi kayo. Turn pain into lessons, not excuses, sabi dito, pang-anim. Work every day, even when it's boring.
1: That's right.
0: Pinapapagtrabaho tayo. Ayan, every day daw. Don't tell people your plans. Show results.
1: Correct. Marami dyan ang puro bunga. Puro dada, wala naman sa gawa.
0: Wala. Kailangan talaga. Yes. Wag mo na lang sabihin yung mga plano mo. Ipakita mo na lang, gawin mo na lang. Which is good. Totoo yan. Be your own motivation. Eh, totoo yan. Ikaw ang mag-motivate sa sarili mo. Dahil walang ibang mag-aano kundi ikaw eh.
1: Diba? Initiative.
0: Yes, totoo, Tita Pet. Kaya yan, how to fix your life alone. Kaya kung kayo ay nag-iisahan, kagaya namin ni Tita Pet, nag-iisahan kami para sa amin itong ano, binasa ko ngayon. So ang oras natin ngayon is quarter to 8 na po. So maya-maya ay may darating tayong dalawa. Kaya pag may narinig tayong text dito, Tita Pet, kailangan
1: bubuksan ko sila.
0: Hindi naman ako pwedeng bumaba, di ba? Kaya patugtugin natin muli si Rowell Cortez. Ito naman ay iba ka sa lahat. Ayan, mga kaibigan.

0: Iba ka sa lahat ni Rowell Cortez. Gusto ko lang bumati kay Pastor Joey Pagadora. Good evening, Tita Faye and Tito June. Si Tito June mo is wala ngayong gabi, kaya nandito tayo ngayon sa kanyang upuan dahil wala siya. Kaya kung ayun, Tita Pet, alam mo, nandoon na si Tito sa baba. I think you better go down for me kasi tumatawag na. Tito, pasensya na kung ikaw ay aanuhin natin dito. Pwede bumaba kayo, Tita Pet, please. Kasi, ayan, dalhin mo lahat ng mga swipe card dyan para makapasok uli kayo.
1: So, i-headphone ko.
0: Ayun, Tita Paki, ano lang, Tita Pet, dahil sabi ko nga, nandito na yung guest natin, nasa baba, tumatawag. Kaya hopefully, hindi umalis kasi nandito tayo, hindi naman ko pwedeng sagutin kasi nandito tayo sa ating live streaming. So hopefully, huwag munang alis dun sa baba kasi mahirap pag ikaw ay nakaupo dito sa host ng ating chair kasi hindi natin pwedeng iwanan. So mga kaibigan, kung saan man po kayo naroon, sana po lahat kayo ay malulusog, masaya, at nasa poder ng inyong mga pamilya. At pagdasal natin ang bawat isa sa atin dahil lahat po tayo, meron tayong mga pinagdadaanan na sa buhay na hindi naman natin pwedeng sabihin dito sa radyo or whatever. Kaya ipagdasal na lamang po ninyo kung ano man po ang bawat nanonood sa atin, ang bawat nakikinig. Sana po ay maging malulusog tayong lahat. So, ang darating po nating guest ngayong gabi ay si Tito, si Father Running at saka si Tito Boyan. Darating po sila ngayon. So, habang hinihintay natin, ay gusto ko lang magpatugtog uli ng isang kanta. I think ito ay si Napakasakit. Ito naman ang patugtugin natin. Ito ay napakasakit, Kuya Eddie.

0: Ayan, mga kaibigan, napakasakit, Kuya Eddie, by Rowell Cortez. At ngayon naman po ay dumating na yung ating mga guests, si Father Ming and of course si Tito Boyan. Pwede niyong itaas dito kasi sobrang baba, yes. Hindi ko kayo makita.
1: Yeah.
0: Napakababa nung ano upuan.
2: Wala na.
0: Wala na. Meron pa sa labas ata, Tita Pet. So, nandito po yung ating guest ngayong gabi. Father, pwede ba mag-hello kayo sa ating mga live streamers?
3: Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Ayan.
3: Bumabati ayan sa inyong lahat.
0: Ayan. Father, saan po ba kayong ano dito? Diocese ng Sydney?
3: Ako po ay sa Parramatta Diocese, pero ako ay full-time chaplain sa hospital, sa Westmead Hospital.
0: Ayan, sa Westmead.
4: Si Father Bong.
3: Si Father Bong ay kasama natin.
0: Magkasama opo kayo, si Father Ming. Opo. Father Ming, saan kayo sa atin?
3: Ako po ay taga Tarlac.
0: Kaya
3: bumabati ako sa mga Kapampangan, sa mga Ilocano, Tagalog, mga taga Tarlac.
0: Okay. Opo. Yeah. So yun, meron pa lang kaming kaunting ano ni Father Ming kasi
4: Father Ming and Father Bong.
0: Yes, pareho kayo ni Father Bong kasi si Father Bong din is taga
3: Tarlac din po siya.
0: Yes, opo. Ayun. So pag-uusapan natin yan mamaya. Ito naman po si Tito Boyan.
1: Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Fe. Magandang gabi, Pet. And marami po salamat at sa pag-anyayan sa aming muli kaming maging guest sa inyong napakagandang programa.
0: Oh, maraming salamat dito sa inyong pagpunta dito at malalaman natin para sa ating mga tagapakinig kung anong pag-uusapan natin, of course. So, meron ba, Tita Pet, meron ba kayong gustong, you know, itanong dito sa ating dalawang mga importanteng bisita ngayong gabi?
4: Hindi muna itanong, kundi wine-welcome ko sila dahil pumunta sila ngayong gabi.
0: Of course, yes. Of
4: and of course, siguro meron naman silang i-share sa atin. Pagka nasa, may sinabi na sila, saka na lang ako magtanong.
0: Ayun, kasi tama, tama yan. Kasi siguro,
4: yung topic nila.
0: Ganun. Oh yun. Oo, totoo. So, Father Ming,
3: apo,
0: ilang taon na po kayo dito sa Sydney?
3: Ako po ngayon ay 13 years na dito sa Sydney.
0: Mm-hmm. 13 years.
3: 13 years na rin sa hospital. Hindi naman ako nalipat ng aking gawain. Kaya,
0: wow, ang tagal na palang.
4: Sino na una sa inyo ni Father Bong?
3: Alas makasunod lang kami. Dumating ako Agosto, dumating siya ng September. Same year. Yes.
0: So nauna lang kayo ng isang buwan.
3: Isang buwan.
0: Father, being a chaplain in the church, kasi ngayon lang ata tayo, aywan ko kung nagka-guest kami ni June ng pare as a chaplain dito sa Radyo Tamaraw. And of course, ngayon, it's Boses ng Madla na pa lang. Oo, alas 8 na pa lang. So we're Boses in Boses ng Madla na. So, Father, being a chaplain in the hospital, ano ba ang mga share nyo sa ating mga tagapakinig dito sa Boses ng Madla?
3: Yung pagiging chaplain po sa hospital, kaya naman kami napunta dito, ay dahil kailangan ng mga obispo ng maghahawak ng mga hospitals. Kasi siyempre, mga parish priest natin, napagod na pag-araw, alam nga naman pati gabi naman, ay sila pang sasagot ng mga calls. O kaya habang may meeting sila sa kanilang parokya, sa kanilang mga activities, tatawagan sila, paano naman sila makakaalis kaagad. Kaya nangailangan ang mga obispo. Meron nga kaming community na rin dyan sa Sydney, sa RPA sila.
0: Okay.
3: At kami naman, Father Bong, dito sa Parramatta. Kaya yun ay request ng mga bishops. Oh, kaya kami ay napunta din dito for a mission.
0: Okay.
3: Doon kami sa Pilipinas noon, pero pumunta kami dito for a mission. At next year, 25 years na po ang Chameleon dito sa
0: Sydney,
3: sa Australia. Oo. Okay. Philippine province 'yan. Kasi sa ako pa rin kami ng Philippines, Philippine province tawag namin. Yan ay papasalamat sila sa diocese kasi nga ay may humahawak ng ospital. Okay. Full-time kami doon. Pag-araw, pag-gabi, tinatawagan pa rin kami. Kaya pag on itong call. Pager ko ngayon, tumunog, sasagutin ko ito.
0: Of course, Father.
3: At
0: yes.
3: Aalis ako.
0: Of
3: ganun.
0: Course, Father.
3: Pero isang magandang bagay. Pero abang tayo ay nasa ospital, hindi lang mga may sakit naman ang ating nakakausap, mga pamilya, nararanasan natin at nararamdaman din natin yung hinaing nung ating mga kapwa Pilipino doon. Yung hirap ng buhay dito, hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya hindi lang yung nararamdaman nilang sakit yung kumbaga ay nasasagap natin. Nakikita din natin at nalalaman na ang balibalita na alam nila tungkol sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas, paano sila tumutulong doon, ano pa ang mga pangarap nila para sa mga natitira pa doon sa Pilipinas na tinutulungan, ganyan. So, more or less, hindi siya talaga parang as in bedside lang ang ministry. Bilang ako, chaplain, hindi lang gano'n. Pati yung mga social realities kasi no, mga nakakausap natin, edi andun na tayo kausap na natin sila. So, madalas napapalalim yung mga kwentuhan tungkol doon sa mga worries nila, sa mga pamilya din nila.
0: Yan lang po ba, Father, sa Pilipino lang kayo o iba-ibang lahi?
3: Iba-ibang lahi din. Iba-ibang lahi. May mga, syempre, may mga migrants din dito na ibang mga lahi na umalis sa kanila dahil nagkakagera doon. Yung trauma, yung mga ganon. So, it's connected pa din doon sa pinanggalingan nila, yung ano yung pagkakasakit nila, ganito. Pero isa lang yung na pasalamat sila, yung mga nandito na nakapag nasa hospital sila, pasalamat sila at dito ay napakaganda ng ating health system. Ng ating health services. Ano. Kaya nakakapagkumpara sila. Okay. Ay napagsabi sila, sana all, ganyan din sana sa Pilipinas. Siyempre yan ang pangarap din natin. Para sa ganun, umayos naman yung sa atin. Ibig sabihin doon, maski pala nandito na mga Pilipino, ang puso nila, doon pa din sa atin. Doon ko nakikita. Kaya dahil boses naman ito ng madla, isa sa boses na rin natin yung mga ganun na karanasan natin sa kanila. So yun po. Kaya ako ngayon, aking pagiging chaplain sa hospital ay madalas kasama na rin lahat ng mga social aspects din na kasama doon sa
0: Ay naku, Father. Ngayon naman po, ay swerte din natin dahil mayroon tayong dumating. Nandito ngayong gabi, si Michelle, siya po yung chairman namin dito sa radyo. Michelle, this is Father Ming. He's
3: Hello, chaplain
0: of Westmead Hospital
3: here in
0: Sydney, of course. And Tito Boyan, his expertise is something to do with all the migrants here in Australia, their journey here and all that. So Michelle is the chairman of our registration. I was here before 6, but I
2: got caught up.
0: Yes, I know,
2: I
0: that's why.
2: But
0: that's okay.
2: But
0: so
2: you're doing very well. I'm listening.
0: I'm lost sometimes when our technical,
4: June.
0: because
2: you're doing very well.
0: So I'm happy that you dropped by, and of course, I'm glad that I've got this guest here tonight, Tita Pep.
4: Yeah.
0: Tita Pep, of course.
4: He offenses me once in a while.
2: We're all friends.
0: Yes. So, yes, Father.
3: Yeah, po.
0: Thank you, Michelle. Are you going to stay for a while or what?
2: Yes.
0: Oh, good. Thank you. And, Father, sabihin nyo nga sa amin, magbigay ka nga ng isang, pahiwatig sa ating mga kababayan pag yung mga may sakit doon na malubha na yung kanilang karamdaman, ano po ang mga dapat, I mean, ano bang mga sinasabi nila sa inyo?
3: Pag ganun po na malubha na yung karamdaman, syempre andun na yung ipagdadasal sila, no? Syempre ang gusto para gumaling.
0: Of course.
3: Pero syempre kung ano ang will ni Lord o kung ano yung kondisyon ng katawan, edi yun na yun. Ang mangyayari doon, edi syempre ipagdadasal sila. Kung sila ay papunta na doon, edi yun preparation na sa kanila.
0: Opo.
3: Para yung mga daladalang nilang mga bigat, ganon, ay medyo maibsan. Syempre yung iba, religyoso pa rin naman, di magkukumpisal, bibigyan sila ng anointing of the sick, magkukumunyon na dahil nakakumpisal naman. Ano, nakakagaan sa kanila yon, no? Na matanggap yung kanilang sitwasyon para wala doon yung takot na saan ba sila pupunta, no? Kung ganito na malapit na, eh syempre mag-aano ka din, saan ka ba pupunta, saan ka dadalhin after that. Kaya ang request palagi ay mga ganon, no? Yung anointing, ipakikipagkwentuhan din sa kanila para gumaan-gaan naman ang loob nila. Dahil madalas, maski na maalwan-alwan dito magpa-hospital, pero takot ka pa din, ano? Maraming takot doon. Kaya yan, ganyan ang usually na-encounter natin. Siyempre, ganon din yung family. Shocking sa kanila, lalo no kung napaka-aktibong tao yan, no? Na hindi nila akalain na magkakasakit ng grabe. Eh di, sa kanila, traumatic, you know, shocking yun. Kaya doon naman kami para at least maproseso yung ganun, para makafocus sila mabuti sa pag-aalaga sa mahal nila sa buhay. Hindi sila kakaroon ng denial, nagkakaroon ng galit, hindi nagkakaroon ng paninisi, kung ano man, para medyo mas magaan, syempre, yung kanilang pagsasabalik at nung nararanasan nung may sakit, at sila din na pamilya na nakakakita sa hirap na dinadanas nila.
0: Tita Pet, ikaw, mayroon ka bang gustong itanong kay Father?
4: Medyo ano ako, Father, kasi ay naranasan ko yan noong few months ago. I lost my husband last May. Nalagaan namin sa hospital, pati nga si Faye, kung minsan natutulog, tong tinutulungan niya ako. It's really very hurting in such so short a time. Mga 3 weeks lang sa hospital. So, binisita naman ni Father Nards, ni Father Paul, Father Sonny, Father Danay siya, and it's one head. Si Father Nards yata ashes kasi katatapos lang ng Holy Week. Si Father Danay, yung Holy Water. Si Father Paul, oil. Si Father Sonny, pinakomunyon siya. So, more or less, medyo sabi ko, hindi lang isa ang pumunta sa kanya, binisita ng apat naming kaibigan pa. Have I known you? Pati siguro ikaw ay tinawag ko, Father. Oh, I really felt the pain to lose someone dear to your heart.
3: Ganun po talaga. Actually, ako nga may nag-imita din sa akin, incidentally, yung kakilala natin dito sa hospital, Liverpool. Bago ako pumunta dito, dumaan muna ako doon.
4: That's right.
3: Sige, may request. So, ganun. Maski na hindi ako dito direkta na nagmi-ministry, pag may mga ganun mga kakilala, siyempre na gusto naman na mabisita yung kapamilya nila, di binibisita na rin natin. Alam natin, may mga pare din naman dito na makukuha sila. Pero iba din kasi yung mga kakilala na natin na medyo iniimporta naman na pumunta tayo.
4: At kasi kasamahan din, active kami sa church organization.
3: Ganun naman, so, siyempre.
4: Linggo-linggo nakikita.
3: Yung magkakasama sa ministry, ganun. Kaya, yan. Hahanapan ng panahon para naman ay mapuntahan. Ganyan. Madamayan naman sila.
4: I was so touched, Father, kasi on his funeral, imagine, sabi ni Father Nards, aalis ako ng 29, kailangan kung 28, Father, birthday niya yung 28, baka iba-iba. Parang masama yata yung funeral niya, 28, birthday. Anong masama doon? Kita mo magsipunta ang mga tao dahil magtatakas first time sila mag-attend ng birthday and funeral. And the same. So, itinapat doon dahil siya. Ngayon, sila no Father Danay and si Brother Marvin, they said yung, ano ba yung Requiem Mass? Ako yung talagang touch na they really tendered also their services to my husband.
3: Maganda
0: so,
3: naman
0: yun
3: po.
0: Ang maganda na mayroon tayong chaplain sa hospital, di ba? At least nakakasabi sila sa kanilang mga dapat sabihin, di ba? Ang kanilang mga pagsisisi, di ba, Tito? Kayo, Tito, mayroon ba kayong gustong itanong kay Father?
1: Ang gusto kong itanong kay Father dahil sa yung kanyang what do you call this, yung kanyang serbisyo sa ospital, ang gusto kong itanong parts, yung bang sa lagi na lang na pagka ikaw ay tinatawag, eh, ando doon na sa ano, yung bang the patient is going, you know? How does that affect you? Kasi parang, ano, parang bugbog ka na sa ganun, sa ano, sa pag, what they call this, trying to console them and things like that. How is that affecting you?
0: Yes.
3: Siyempre, nakaka-apekto din yun. Dahil kami nga ay ganun naman yung aming training, ibigay yung aming sarili para sa may sakit, at least mas bentahe siguro sa amin, ano, dahil madami na kaming karanasan. Pero dumadating pa rin talaga yung panahon na napupuno din. So syempre andyan din yung self-care, andyan din yung professional help, no? Para at least ay makapag-andog kung ano man yung mabigat na ano. Syempre a lot of prayers.
0: Yes.
3: No? Kumbaga ay mabigat man yung nararanasan, pero kapag kasi kami sa bahay, maski na kami lang na tatlong pare sa community, nagdadasal kami yan paggabi. Lahat ng mga bisita na nabisita namin during the day, siyempre sinasama sa dasal.
0: Sharing.
3: At pagkatapos, di siyempre, pinagmimisa namin sila. Sa kumpaga, yung bang bigat ng mga naranasan ng araw na yon, pag yun naman ay nailapit mo na kay Lord, sabi niya nga, come to me, all you who are heavily burdened, I will give you rest. Yun na yung rest, no? Yun na yung kasama sa self-care namin. The end of the day, bigat man yung mga naranasan, merong panahon na tatahimik, na andyan sa harap ng Panginoon, na sa kanya, no?
0: Kasi
3: at the end of the day, gawain ni Lord yun. Di naman amin lang yun, no? Dahil kami tinawag niya para tumulong sa ganun. Kaya, ganyan. Siyempre, meron din, normal naman yun. Magkakaroon, it has a toll on your health, lalo na pagkula ang tulog. Palagi may tawag sa gabi. Pero, siyempre, kasama
0: that's
3: na sa buhay yun.
0: Priesthood.
3: Kasama na rin sa panata na kinuha natin. Di, at least, andito naman tayo, dyan mga doktor, maagap naman sila na tumingin, ganyan. At madami namang nagre-remind din.
0: Ayun.
4: Saka maalaala ko, Father, pati si Father Menard, si isa yung priest sa Paramata nga, that's the diocese. Ayun. Dahil, hindi siya na busy siya sa church nila. Ako na lang sa cemeteryo. Kaya siya ang nag-ride sa cemeteryo.
3: Nice.
4: Lahat merong silang mga kakilalang pare. Parang inilubos nila lahat yung services nila. At saka nakakagaan sa akin, Father. Imagine, hindi ko naman nagboluntaryo sila.
3: Ganun nice talaga. Ganun talaga. Yun ang ibinigay sa amin na tawag. Hindi yun din naman.
4: Kapitbahay na. Maliit pa si Father Maynard's kapitbahay na namin. Kaya na nalaman niya, hindi pwede. Ano ako kay Tito?
3: Ganyan eh. Kasi diba, ang mga pare ay parang mga pastol. De syempre, you look after yung mga pinapastulan. No? Anong concerns nila? Concerns mo rin.
0: Okay. Diba? Ipagpapatuloy natin yung ating usapan. Of course, mamaya tatanungin naman natin si Tito sa kanyang anbukahi, sa kanyang, I know there's something else that Tito would like to say to our listeners dito sa Boses ng Madla. So ngayon, magpatugtog muna tayo. Ito ay kanta ni, sino nga bang kumakanta nito? Si Pilita Corrales, Kapantay ay Langit. Yan, mga kaibigan, Pilita Corrales, yan po ay Kapantay ay Langit.

kaibigan, yan po ay si Pilita Corrales, Kapantay ay Langit. At ngayon naman po ay kakausapin naman po natin si Tito Boyan tungkol sa kanyang advocacy. Mamaya na tayo, Father, magpapatuloy sa iyong another topics tungkol sa ating... Tito... of course, this is Tito Boyan, yung kanyang imumungkahi sa atin dito.

0: ng pagbagsak ng martial law sa Pilipinas. So of course, kapanahunan nito ng ex-president na si Ferdinand Marcos. Ang paggunita natin ito ay para ipaalala sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga kabataan na hindi pa nung pinapanganak, kung ano ang nangyari, kung ano ang karanasan ng mga Pilipino sa panahon na iyon, na hindi natin dapat malimutan para hindi na muli maulit. Ang pagbaba ng martial law ay hindi sa dahilan na sinasabi ng dating Pangulong Marcos. Ito ay para i-preserve ang kanyang kapangyarihan. Kung maalala po ninyo, at palagay ko naman, ito ay nakasulat sa history ng Pilipinas na ang pinaka mga oposisyon na kalaban ni Marcos nung panahon na yun ay lahat ay ipiniit, nilagay sa kulungan, at pinagbibintangan ang mga estudyante, ang mga manggagawa na sila ang dahilan kung bakit nagbagsak siya ng martial law. Hindi po natin dapat malimutan ang napakasamang karanasan ito ng bayang Pilipino. At ang isa pong marami pong hindi nakakaalam. Ako po ay galing sa banking sector sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Ang Central Bank of the Philippines po ay isa sa pinakamagandang central bank.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit ang central bank po ay na-bankrupt. Mm-hmm. Ngayon po, ang central bank ay binankrupt, eh wala na po talagang tatakbong monetary operation po sa Pilipinas. Kung kaya't ang ginawa po, kaya po naging Bangko Sentral ng Pilipinas sapagkat kailangan pong palitan. Ibangon po sa bagong pangalan ang Central Bank. Ginawa na po itong Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako po ay dati nagtatrabaho sa Far East Bank. Ang amin pong chairman ay si Jobo Fernandez. Siya po ay napakaganda ng reputasyon sa IMF, sa World Bank. Siya po ang niluklok doon para maiahon ang dignidad. Yes, ang dignidad po ng ating monetary. Kaya isa po ito sa nakakalungkot na hindi po nilalagay sa pinag-aaralan ng mga tao nung mga nag-aaral po nung matapos po na mawala ang martial law. Ito po ay dapat na ipaalam lalo na po sa mga kabataan kung ano po ang kahirapan na nangyari sa Pilipinas. Kung maalala po ninyo, ako pa po ay ang pila po ng bigas yung pong nasa truck, pumipila po ang mga tao sa bigas. Ang state of impunity po napakalawak. Ako po nagtatrabaho noon sa bangko sapagkat sa kapanahon ko po noon kami po makakaba buhok.
1: Okay.
0: Alam niyo po pagka ito. Ang karanasan po namin noon ay ito po hindi naman po kami hindi po kami mga aktivista, hindi po kami mga nagpoprotesta. Kami lang po mahabang buhok, pero pagka kami po nakakakita ng militar, yung militar po, ang akala nyo talagang sila na Panginoon sapagkat sila po mayroon tsapa, mayroon po silang baril. Kung kaya't meron po akong isang kaibigan nakusunodahan po ng militar, ginupitan po ng buhok.
1: Talaga?
0: Napakaliit pong bagay yan kung sapagkat sa probinsya mas masahol po nangyari.
1: Opo.
0: Pero yung sa akin pong karanasan, mga maliliit na bagay na pagsira sa inyong karapang tao ay napakatalamak. Alam po natin na...
1: So hindi po talaga kayo, Tito, political...

0: Activist.
1: Activist.
0: Nagiging ang kasi po ako po ay tinawag din ng aming pong human resources at ang tanong po sa akin aktivista ka, ang sabi po ng aking boss, yung vice president po, ikaw daw ay aktivista. Sabi ko, kung kayo po ba, nagsalita lamang laban kay Presidente Marcos, kayo po ba ay aktivista na? Kung kayo po ay nagsasabi na hindi ata tama yung nangyayari, kayo po ba ay aktivista na? Di po ba, karapatan lang po natin magsalita.
1: Magsalita, yes.
0: At sapagkat wala naman po akong ginawang violence or things like that. Nakakatayo naman po tayo na magpaliwanag, wala naman po sila nagawa.
1: Okay.
0: Sapagkat nagpapaliwanag lang naman tayo na karapatan ko naman siguro sabihin na napakalaki ng corruption. Sapagkat ako rin po, sabi ko nga po nandado po kami sa banking industry, alam po namin kung ano nangyayari.
1: Opo, opo.
0: Kaya't kung sasabihin namin na hindi tama itong ginagawang ito, hindi naman po sa kasi po noon pa mang araw noon pagka kayo po ay aktivista you are already being subjected to some malicious derogatory na status na hindi naman po dapat kasi karapatan din naman po ng mga kahit na sino na
1: kung hindi tama yung ginagawa ng namumuno kailangan magsalita tayo.
0: Kailangan po diba? Tama.
1: Totoo
0: tama,
1: yan. Tama. So, yun siguro ang naging dahilan kung bakit kayo tinawag na aktivista, di ba?
0: Yun nga po. At gusto ko po sanang anyayahan ang lahat na nakikinig sa atin na sa linggo po, alas 11 ng umaga, sa town hall, tayo po ay makakaroon ng rally para lamang gunitain ang martial law.
1: Okay.
0: Kaya't amin po kayong inaanyayahan. Marami po magsasalitang iba-ibang mga dignidad ng mga tao na maganda pong mapakinggan. At ito po ay para sabihin sa lahat na never again to martial law.
1: To martial law.
0: Sapagkat ang martial law po ay talagang malaki ang binigay na hirap sa masang Pilipino.
1: Uh-huh.
0: Kahit ako po ay nasa Manila lamang, sa mga nababalitaan po namin at nakikita sa buong Pilipinas, hindi po talaga maganda. At marami pong hindi nakakaalam yan kasi po, pagkatapos naman po ng EDSA, hindi naman po inilagay sa mga pag-aaral kung ano po ang kasamaan ng martial law. Hindi po nilagay sa pag-aaral kung kaya't ang mga bata, siyempre po ay wala pong alam kung ano po ang martial law.
1: Yung martial law, father kayo ba na nandoon pa ba kayo sa Pilipinas nung martial law?
2: Ako nung martial law, 1 year old pa ako. I was born 1971.
1: Okay.
2: Pero ano bang alaala ko doon sa panahon na yon? Mga later na siguro nung medyo magkakaisip na ako, may tatlong sinal page yan, tinatapon doon sa aming lugar kasi doon sa aming tubuhan.
1: Mm-hmm. Ah,
2: ganun. Oo, so yun yung nung naririnig ko na may repression nung panahon na yon, sabi ko tahimik naman sa amin. Yung mga magulang ko ay parang auxiliary pa sila noon, something ganon. Pero nung pinalikan ko, nga maski nung panahon na yon na kontrolado talaga ang lahat ng galaw, no? Talamak pa din naman yung namamatay na hindi na-identify ng mga tao na hindi taga sa amin. Kumbaga may mga pinapatay, itinatapon lang doon sa lugar na hindi malalaman kung nasaan sila. Imagine mo kami maamoy na lang yung bangkay. Siyempre, tubuhan yun, no? Hindi mo makita agad yun. Ay nako, yung abang kami, papalaki kami, iyon yung lugar namin. Kasi parang 1 kilometro pa kami galing sa highway papunta sa aming bahay. Okay. At puro tubuhan yun sa Tarlac.
1: Okay.
2: At least yun yung aking nare-recall na medyo atrocities ng martial law na sinasabi. Kaya pag sinasabi nilang maraming mga pinatay na martial law, ay connect ako doon. Kasi mismo doon sa karanasan ko sa amin, meron talaga. Meron talagang mga pinapatay, tinatapon doon. Yung mga ganun ang kwan.
1: Kayo, so, Tita Pet, yun. Na mayroon ba kayong karanasan dyan? I mean, akala ko ang martial law nag-start 1986? Anong year?
2: Nag-declare sila.
3: 72.
2: Ang declaration ng martial law.
1: Declaration of martial law, 72. Yes. Wow.
2: So one year pa lang ako noon. Because I was born 1971.
1: Okay. Ano yung 86?
0: Ayun po ang
1: nung si Marco.
2: People power. EDSA people power.
1: Okay. Sorry. Okay. Hindi ka, wala kasi kaming TV noon.
0: Hindi ka pa rin siguro pinapanganak.
1: Hindi ka po dito panganak na. Nasa Maynila na ako noon. Yes.
3: Ako naman, 1972, I was already teaching in Manila.
2: Oh, okay.
3: And then, nung martial law na yan, September 21, mm-hmm. ang birthday ko, 23, mm-hmm. Meron akong talagang party sana sa bahay.
2: Oh, my curfew na noon. May curfew na noon, nagka-curfew na.
3: And then, merong, ito si Victor Wood, merong concert sa San Sebastian. Tapos, hindi natuloy. Ang bahay namin, ang apartment ko dun sa likod ng San Sebastian, walang nagsidating na bisita ko. Tapos, dumaan si Victor Wood dun, kinain namin yung mga handa. Yun nagkaranasan. I don't feel na. Tapos, yun na, wala nang makakabiyahe. Kailangan umuwi na kami. Sabi nilang ganun. Then, I was left with all this food na pinrepair ko. Walang nagsidating dahil wala nang magbiyahe. So, ayun ang karanasan ko. Pero, hindi ko naaano yung mga ano nyo dahil sa probinsya yan. Ako, I was in Manila. Uh-oh. And then, yun na. Alam naman ninyo yung carted lahat ang curfew ganyan sa Manila, and that was it. So, hindi na rin kaming makapasok and all that.
2: Parang sabi naman ng iba tahimik naman daw nung panahon na yon, pero iba yung pagkatahimik tahimik na takot. Hindi tahimik na may respeto. No, kaya repressed siguro masyado yung mga tao.
3: Kasi sa San Sebastian, malapit sa Menjola yan, kapapuntang Malacanang. Tahimik na nga. Tahimik. Sisimba pa nga ako dun sa San Sebastian. Wala naman magulo. Kasi nasa Manila kami mismo. Saka siguro around that place, dahil Menjola, Malacanang, well-guarded yun. Kaya tahimik.
2: Siyempre, basta pipick upin ka lang dyan. Pag magulo ka. Sino pa naman ang takot. So it's a reign of terror pala, hindi talaga peaceful na
3: ayun ang karanasan ko ng
1: martial law. I think nasa Tarlac pa ako noon kasi ay nasa Balibago pa ako noon kasi 74 when I went to Tondo, doon ako nagtapos ng primary sa Balibago.
2: Balibago. Malapit.
1: Yes, Balibago Elementary School.
2: Oh, Bakulong ang katabi noon.
1: 4 years ako doon. So, sa mga koronel. Kaya, wala siguro akong naaanuhan pala.
2: Kaya,
1: kasi hindi ko talaga.
2: Magkalapit pala yung barangay natin. Yes. Kasi Balibago, susunod nun ay Bakulong.
1: Alright.
2: That's ako, my barangay.
1: Doon, na grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Kaya siguro, nung mga martial, wala talaga akong yes. So, yan ang aking istorya sa buhay. So, ipagpapatuloy natin yung ating usapan dito, mga father. Magpatugtog muna tayo ng kanta. I think, dito ba? Sa palagay ko, pwede natin, sino ba to? Ito na lang patugtugin natin. Si Pilita Corrales, superstar ng buhay ko. Pilita Corrales. Yan.

0: Igan yan po ay si Pilita Corrales, ikaw ang superstar ng buhay ko. At ngayon, magpapatuloy po tayo sa kwentuhan at masarap po yung kwentuhan natin dito. Si Father Ming. Father Ming, may mga bago tayong live streamers na nagsipag...
1: Magandang gabi po sa inyo. Sa ayan. Mga bagong pasok lang, magandang gabi po.
0: Yes. So, ayan, si Tito Bong. Ay, Tito Bong. Si Boyan. Tito Boyan naman. Ayan, si Tito Boyan. Marami tayong mga live streamers. Yung iba sa Pilipinas, yung iba dito sa Sydney. I think yung iba sa Amerika. So, ayan po. So, ipagpapatuloy natin, Father Bong, yung sa'yo naman, isusunod natin yung political side ng ating usapan.
1: Opo.
0: Ipagpapatuloy natin yung sa inyo, Father.
1: Sige po.
0: Yung pagiging chaplain niyo sa Westmead Hospital. At sabi niyo nga, minsan kahit hindi sa Westmead, kagaya ngayon, dumaan kayo dito sa Liverpool dahil yung mga ibang Pilipino, gusto nilang sa mga kaibigan naman nilang pare, yung kilala nila, at least there at ease pag kayo ang kausap.
2: Oh, lagay ang room
0: nila. Yes. So, ikwento nyo nga uli pa, Father, sa amin na mga ordinaryong tao na pag kayo ay nandyan sa posisyon na yan na meron isang malubha na gustong humingi ng kapatawaran, ano pong na-feel nyo pag ganyan ang inaano nila?
1: Siyempre, masaya. Diba? Kasi may isang taong nanunumbalik ang pagbabalik loob sa Panginoon. No? Yung iba, sabi nila, matagal na kami hindi nagsisimba. Ganon. O merong mga nagawang mali noong mga naunang mga panahon. Kaya nahiya lang pumunta, mag-attend ng mga simba-simba. Ganon. Hindi na sila masyadong nagano ng religious activities. Hindi sa amin na mga pare ay... Ano sa amin yon, no? Isang masaya kasi yung sabi sa Ebanghelyo nga, ano, kung meron ka matagpo ang isa na nawawala, ay madami ang magsasaya. Magsasaya mga anghel sa kalangitan dahil sa may isang tao na dating nawawala ay bumalik loob. Pero siyempre, natural sa atin yun eh. Yung gusto mong may panghawakan ka kung nandyan na sa gipit na kalagayan, pag push against the wall na, ano. So, doon lumalabas na yung paghahanda na ng sarili. At napaka-providential na merong isang sumasakatawan, no? Sa isang Diyos na magpatawad, natatanggap muli sa isang tao na kami, na mga pare na nasa kanila. Kaya yun naman ang ganda ng ating ministry, no? Sa panahon na kailangan ng isang tao ay nandoon doon para siya isalubungin. Yung iba nga sabi, Father, dinadasal ko talaga na sana may pare na matawagan, ano? Sabi niya, answered prayers na. Kanina lang ako nagdasal, andito ka na. Dumating ka kaagad.
0: Okay.
1: Eh di siyempre, sabi namin, siyempre, ang naghanda ng lahat ng yan dahil narinig ng Diyos ang panalangin mo, kaya nandito ako. So, hindi sa akin. Nasa Panginoon ang credit, no? Hindi dahil trabaho ko, kaya umiikot lang ako. Kundi nandoon talaga yung, well, you work with the Lord. Kaya yung mga prayers nila ay nagiging parang, yung mga prayers nila ay answered prayers.
0: Opo.
1: Pero para sa kanila, syempre ay pag answered prayer yan ay salamat. Pinapakinggan pa rin pala ako ng Panginoon.
0: Pag halimbawa po, Father, sabi nyo nga, taga-Westmead kayo, yung mga taong nasa hospital at gusto kayong, kailangan ba magpabook pa sila sa inyo kung kayo ang gusto nilang pumunta sa kanila na mangumpisal sila o kung kailangan nila ng pare? Kailangan pa bang magpabook? Sinong kailangan?
1: Madalas ay nagre-request sila kung talagang kailangan na. Otherwise, sabi ko nga, nagra-rounds kami.
0: Okay.
1: Parang yung mga doktor din.
0: Okay.
1: Na kapag ano, di pumunta kami, nagro-room to room, bed to bed. Okay. May listahan naman kami ng mga Katoliko na para, okay, diba? Para yun ang uunahin namin.
0: Okay.
1: Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na gustong gawin yung ibang pasyente. Kung tinawagan ka, punta ka pa rin. Pero syempre, priority natin yung mga Katoliko kasi yung obispo, kaya tayo dinala dyan para we attend to the Catholics. Ano.
0: Okay.
1: Eh di, yun, nag-ano kami. Kaya may listahan kami, alam namin kung sinong nandyan sa ospital, sino okay. ang priority na bibisitahin. Okay. Yan, kaya madalas ay ano na, kukunti na yung tawag.
0: Oh.
1: Yun na lang siguro kapag dumaan kami, tulog yung pasyente o kaya walang bantay, hindi alam. Yan, magpapatawag sila.
0: Okay.
1: Eh, tatawag yan, sa sasabihin lang sa nurse. Yung nurse tatawag sa switchboard. Mm. Pe-page naman kami.
0: Okay.
1: Bibigyan nila yung kwan, okay. yung request, yes. ganun. Di pupuntahan namin the next time, next available na time na wala kaming kausap. Di pupuntahan na agad yun.
2: Father, may iron akong gustong tatanungin. With the advent of social media, mm-hmm. yung mga iba hindi nakakasimba, kailangan nga magsimba. No?
1: Oo.
2: Eh, meron namang misa ngayon sa ng mga pari sa
1: mm-hmm.
2: sa for social media.
1: Mm-hmm.
2: Eh, how do you account for that? Kaya lang, hindi sila makakomunyon because they are not in the church.
1: Kaya nga, kami nandoon din. Mayroon din kaming mga assistant chaplains na umiikot at kasama sa ikot yung magtanong, magkukomunyon ba kayo today?
2: No, I mean, generally, hindi lang sa hospital. Yung mga parishioners na hindi nakasimba.
1: Hindi na, sa mga ano na yon, sa mga parish priests na yon, sila ang gagawa noon kung may programa
2: yung
1: sila.
2: Yung magmisa na lang sila sa bahay nila dahil merong naman sa TV, meron naman sa YouTube.
1: Eh, kung ano naman, kung tayo naman anong tawag dyan? Able naman, may mga sasakyan naman, bakit di tayo magsimba?
2: Ayun na nga.
1: Hindi ka naman makakakomunyon nga doon kung nandun ka lang sa bahay.
2: Oo,
1: so, ibig sabihin, nagdasal ka lang, but you do not have yung ano na matanggap mo ang Panginoon na sacramental
2: diba?
1: Presence. Yung mga ganon na TV, ganon, sa mga may sakit lang yun. Mm. Pero yung mga able, it's not an excuse not to go to Mass.
2: Mm-hmm.
1: Eh, bakit ba naman kung gusto mo naman talagang tumanggap ng komunyon, bakit ka pa magsisimba doon sa ano, yeah. diba? But nevertheless, it's still a prayer.
2: Okay.
1: There is still a spiritual communion. Pero siyempre, kung ikaw talaga ay taong sumasamba naman sa Panginoon, parang kumbaga ay binibigyan ka na di sabaw lang ang nakuha mo. Walang laman.
2: Okay.
1: Kaya ba naman gusto mong humigop lang ng sabaw? Kaya di ba?
0: So, ipagpapatuloy naman natin. Tito, yung sa inyong advocacy tungkol sa martial law, sa this coming 21st of September sa Town Hall Kamo?
3: Yes.
1: Sa 20th.
3: Sa 20th? Sunday po.
0: Sunday
3: po. Yan po ay aming pananawagan na sa lahat ng ating mga kababayan na never forget, never again to happen ang martial law. Sapagkat leksyon na po ito sa ating bayan. Kung ano po ang nangyari sa Pilipinas. Kung malala... Kung titignan po natin talaga ang economy ng Pilipinas, talaga pong na-bankrupt noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr.
0: Mm-hmm.
3: At alam po natin na dati po ang backup po ng Philippine peso was gold.
0: Oh, okay.
3: And that was, ganun naman po dapat siya sa lahat ng mundo. Nawalan po ng ginto ang Pilipinas.
0: Talaga?
3: Kaya po yung ang akin lang pong my lament there was yun pong hindi po itinuro sa eskwela kung ano po talaga yung corruption, yung talagang ginawang pandarabong at maraming namatay na nangyari nung panahon ng martial law. Kaya ang mga kabataan po ngayon akala nila ganun-ganun lamang. Hindi po talaga na yun po ang aking masasabi sa dating presidente Cory Aquino na ang kanyang asawa pinatay, alam po natin.
0: Mm-hmm.
3: Hindi na po makakailayon. Lahat po na nagde-deny sa palagay ko po talaga bang nakasarado na lang po. But nung makabalik po siya hindi tinuro kung ano ang ang naging masamang dulot ng martial law.
0: Mm-hmm.
3: Kung sasabihin po natin sa Manila tahimik, sa mga hindi lumalabas sa bahay, yan po ay tahimik. Pero kung malalaman niyo po, kung kayo po ay you go around, and kami po sa amin na nagtatrabaho, sa mga nakakausap po naming tao, ito po ay mga normal na tao, kung ano ang kahirapan, ano ang paghihigpit sa kanila, hindi po kayo maniniwala kasi hindi nga po na ituro sa eskwela. At maski po ang media, nung makabalik ang, nung mawala po si Presidente Marcos, ang media rin po ay hawak pa rin po nila. Hindi po talaga na ipaliwanag sa tao kung ano po ang nangyari. Ako po, sinasabi ko lang po sa Pilipinas, pero sa documentation na ginawa ng Amnesty International at saka po ng mga religious superiors organizations, yung talamak na nangyari sa paghihirap, pagpatay sa mga kababayan natin noong panahon ng martial law, hindi po na ipalaganap mabuti.
0: Sa mga ganyang radyo na ibalita,
3: yes,
0: o sa mga ano, dahil hawak nila yung media.
3: Yes, at connection pa po nila. Okay. Kung titignan po natin, the most corrupt politician in the world, number one po si Suharto, ang pangalawa po si Ferdinand Marcos Sr. Yan po ay nasa documented po yan. Kung kaya't yung mga nagsasabi na hindi totoo yan ay fake news, sana po balikan niyo po ang history, balikan niyo rin po kung ano rin po ang sinasabi ng United Nations. Kung kaya't kaya hindi na po dapat maulit ang martial law. Kaya yung atin pong pag-anyaya sa rally, sabihin na never again, never forget ang martial law, na huwag na po sanang maulit. Okay. Ngunit alam po natin na nangangamba tayo na sa nangyayari sa Pilipinas,
0: maaaring mangyari ulit.
3: Mangyari. At yung pong nakakaalam din na experience po nila ngayon, ang state of impunity ay ganun pa rin po. Mm-hmm. Kung kaya't tayo pong nandito sa labas ng Pilipinas, karapan po natin ipaliwanag, isiwalat kung ano po nangyayari sa atin. Kaya't sana po makarating po kayo sa rally sa Sunday, September 20, sa Town Hall, alas 11 po ng umaga, hanggang ano lang po yan, hanggang 1:30.
0: Alas 11 ng umaga hanggang 1:30.
3: Okay.
0: So, gusto ko lang tanungin sa inyo, sabi nyo na wala ng ginto ang Pilipinas. Saan naman po napunta yung ginto na yan? Kung talagang may ginto ba tayo, nakatago?
3: Meron naman po. Kasi ang ating pesos, kailangan po yan supported
0: Okay.
3: Hindi po pwedeng papi lamang yan.
0: Okay.
3: Kaya maski po sa Amerika, Paris po ngayon, tinanggal na ng Netherlands ang kanilang ginto sa US.
0: Mm-hmm.
3: Talagang supported po yung dapat ng ginto. Hindi, ano po ang, sabihin ko, ano po ang value ng isang paper kung wala pong ano yan, kung wala pong backup.
0: Papel, yeah.
3: Yes,
1: yung
3: yes.
1: Paper ay bond mo lang.
0: So, bond lang po yan. Bond, diba? Yes. Bond siya. Ang kaano.
3: Yes.
0: So, gaano kadami ang gintong nawala sa Pilipinas?
3: Hindi ko masasagot yan.
0: At saan napunta? Yun ang question.
3: Yes, that is correct. Yan
1: siguro po,
3: dyan
1: tayo papasok doon sa mga ill-gotten wealth.
0: Ill-gotten wealth.
1: Dyan tayo, may mga nababanggit na ganun. Kasi, di ba, nung panahon na wala na ang Presidente Marcos,
0: okay,
1: yung PCGG mismo ay hinahalungkat na nila yung mga nakuhang yaman. Na yun nga, naabswelto naman si Madam ngayon. Di ba? Pero yung counts ng yun ng graft actually, yung hinahanap, sa kanila ngayon. Kasi siyempre makakatulong sana yon sa Pilipinas, no? Sa pagbangon ng Pilipinas. Kasi kaya may connection doon na yung mga reserves na mga ganon o yung mga kayamanan na nakuha noon ay inilagay sa mga hindi siguro fictitious na name. Nilagay sa mga tao na trusted nila na ibang mga pangalan. But actually, that's that's theirs. Parang ganun. Kaya yun pa din ang tinitingnan ngayon. Kaya nga sa Pilipinas, dinapakalakas naman yung movement against corruption ngayon.
0: Oh, oh.
1: Kasi yan ang talamak na nangyayari yes. ngayon. Kasi nga, magkakadugtong kasi yun eh. Yung repression, magkakaroon ka na ng corruption dyan. Kasi kung meron kang martial law, may mga crony naman.
0: Ayun.
1: Na-concentrate yung yaman ngayon doon yes, sa mga sobra. Malalaking korporasyon.
0: Yes.
1: So, yung mga nasa laylayan, na tao, eti na-disenfranchise, nawalan naman ngayon ng pagkakataon na umangat dahil nga na-concentra yung power at pera doon sa mga natasa nasa taas, mga cronies
0: yes.
1: naman. Kaya ganun ang mga nangyari. Ganun din naman hanggang ngayon.
0: Oh.
1: No, diba?
0: Sabi nyo, yung mga cronies, Father, yung mga cronies na ginamit nila, isila na ngayon ang mayayaman.
1: Opo,
0: is that what you're saying?
1: Opo,
0: so, dahil sila ang pinagkatiwalaan,
1: o kaya sila ay
0: na yung yaman
1: o kaya kung ano sakali man sila ang pinagbigyan ng pagkakataon kasi
0: ayun.
1: Sila naman yung parang kasama na humuhubog sa paggugobyerno kaya naman kasi ang game ng mga negosyanteng malalaki at ng mga politiko yung magkatambal sila
0: yes.
1: even yung mga gumagawa ng batas para maproteksyonan yung mga yaman pero ang tanong okay lang kayo, nag-generate yan ng mga trabaho at makakatulo at makakaangat sa mga Pilipino.
0: Opo.
1: Pero problema, parang hindi naman maitaas yung sahod ng mga Pilipino eh. Parang ang sahod nila hanggang ngayon ay parang ano pa din, hindi makakabuhay na sahod. Kaya nga yung mga ano...
0: $3, I mean, 350 pesos ang oras or a day. Is that right?
1: Ang a day ay sa iba. Pinakamataas na yung 600 plus.
0: Okay.
1: Pinakamataas na yung minimum wage.
0: Wow, minimum.
1: Kaya nga merong ano ang bayan o ang kwan, ang makabayan block. Hinihingi nila na yung living wage naman, 1,200 a day naman. Kumpara mo dito sa Australia, edi 1 hour work lang yun. Ganun lang ang ano sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Kaya lang, syempre, di rin nila maibigay.
0: Yes, yes.
1: Dahil sasabihin ng mga negosyante, lugi kami niyan.
0: Oh, okay.
1: Pero, malulugi ka ba talaga? Hindi eh. Hindi eh. No? Dahil nahirati na sa malalaki ang mga figures, na nakatambak lang dyan, nakasulat lang,
0: okay.
1: pero hindi really tumutulong sa mga tao.
0: Sa mga tao.
1: Hindi rin naiya ano, sa mga social services kasi nakasentro doon. Di ba? Kaya dismal ang health system mo, ang education mo, ang basic social services na sa pribadong tao na ginawa ng business lahat.
0: Opo.
1: Oo, sa Australia, makikita natin ang comparison.
0: Totoo.
1: Kaya mura-mura pa yung mga bagay dito ngayon, pero nagsisimula na rin nagpa-privatize dito.
0: Yes.
1: Kaya medyo tumataas na rin
0: Ayan.
1: Yung mga bayarin.
0: So,
1: pag napunta sa privado, napunta sa mga crony, sa mga kasama sa gobyerno, at pinoprotektahan yung interest, doon na nawawala na yung serbisyo publiko.
0: Yung tamang
1: kumbaga,
0: yung tamang nararapat para ano sa bayan natin.
1: Kaya yung repression, kasama dyan ang corruption.
0: Yes.
1: Kaya ngayon, ito na naman ang sigaw ng sambayanan.
0: Siguro magpatugtog muna ulit tayo ng isang kanta sa makikita. Ito po ay totoo yan, Father. Makikita talaga sa mata yung mga ginagawa ng ating mga politician dito. Yan, si Ruel Cortez.

0: Okay, mga kaibigan, yan po si Roel Cortez sa aking mga mata.
1: Introducing yan, the new sa aking iPhone 18 mata, Pro, Australia's best mobile network. With a massive leap in battery life, it's the ultimate Pro
0: ayan,
1: iPhone.
0: Pre-order yours at Telstra. At ipagpapatuloy natin yung usapan natin. Ngayon naman iPhone. Ay si Father, meron pa palang gustong ipaalala sa ating mga si Father, mayroon palang gusto yung ipaalala sa ating mga tagapakinig. Father, gusto niyo bang basahin kung ano man yan po?
2: Katulad ng sinasabi ko kanina, hindi lamang yung sakit ng mga pasyente natin sa ospital ang ating naririnig, ano, kapag tayo dumadalaw doon. Siyempre, naririnig din natin yung kanilang mga nararanasan pampolitika, nararanasan ng mga tao doon sa Pilipinas. Kaya siyempre, nung pumutok yung balita tungkol doon sa mga, ano yun, yung mga flood control na corruption, ano, eh di nagagalit din yung iba. Sabi ko, easy lang kayo, huwag kayong ma-stress. Ang importante siguro malaman natin kung ano yan at kung anong pwede nating magawa at may contribute dyan. Maski nandito tayo, yun ang sabi ko naman sa kanila. Eh di ngayon may impeachment din. Di tungkol din naman yun sa mga kung ano yung mga confidential funds na parang all in corruption, ano. Kaya pagtatanong mo sila, ano ba yung nakakabagahe sa Pilipinas? Bakit hindi mo unlad-unlad? Palagi ang tawag nila corruption. Kasi it is ingrained in the system and ang ating traditional politics doon. Because it has become a dynasty politics. O kaya ang tawag natin dyan ay yung tao-tao. Kaya pasintabi po, maski sino yung inyong mga sinusundan na mga politiko dyan, kadalasan nagiging loyalist na tayo, pero ang ating loyalty sana ay sa mga Pilipino. Kasi ang politics ay divisive masyado, pero ang sa amin naman, tinitingnan namin kung ano makakabuti sana sa taong bayan talaga, yung nakikita natin. And one of those na tinitingnan ngayon ay itong corruption. Kaya noong November last year, ang mga Pilipino all over the world ay nag-launch nitong Kilusang Bayan kontra Kulakot Global. Okay. Ano? Okay. At itsiner nga sa atin ng ating mga kaibigan ng mga pare na sa abroad na ito okay. Din ang kanilang ginagawa doon na parang kumbaga ay social cause din nila doon. Mm-hmm. Kaya siguro ay mahaba-haba ito. Papasahin lang natin yung ibang parte okay. At sana mahihingi ko kay Tita Faye na pwede natin i-series ito kung interesado tayo na maano yan, kung ano itong movement against okay. corruption na ito para kung sino yung mga taong gustong sumama at mag-usap-usap tayo, what can we do, no? So, basahin ko na lang para po klaro din sa iba, sa English din ito, kaya mabilis lang, no?
0: Sige, Father.
2: Ito, sabi niya, Kilusang Bayan kontra Kurakot Global or Filipinos Abroad for Truth, for Accountability and Systemic Change. The Philippines today faces one of the largest corruption scandals in its history. The flood control and infrastructure scams worth billions have exposed the deep rot in a government that steals public funds meant for safety, livelihood, and essential services. The people's sustained actions like Baha sa Luneta or the Black Friday protests or student walkouts, the noise barrages, and nationwide mobilizations that happened last year have forced the Marcos administration to act. Okay, but the resignations of and investigations into a few high officials are nothing but damage control meant to shield bigger players. Mm-hmm. Si Romualdez nga ngayon, di ba?
0: Yes.
2: Nasa ospital, pero inaaresto.
0: Yes.
2: It's connected with this. And we go on. Corruption is systemic, not accidental. It plunges communities into floods, deprives the people of social services, and perpetuates poverty. it takes from the labor and sacrifice of millions of overseas Filipinos whose remittances keep the economy afloat and our families alive, especially during times of disaster. The money we earn abroad through separation, hardship, and exploitation is stolen through fake projects and illegal budget insertions. Corruption is a direct attack on every overseas Filipino family. As Filipinos abroad, workers, migrants, students, professionals, and diaspora communities, we carry a powerful voice. We are remittance contributors, global witnesses, and organized communities capable of amplifying our people's demand for justice. We refuse to be silent while our families are robbed of a future. So yun po ang paninindigan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot Global. Kaya may mga demands dito, ano? Investigate, prosecute, and punish all perpetrators from top to bottom. Oh. Sino man ang sangkot ay dapat managot, diba? Magmula sa baba at lalong-lalo na hanggang sa tuktok. Yon. Establish safeguards against corruption. Ayan, may kasama dyan, no? Abolition ng pork barrel at mga insertions, mga real-time public disclosure sana of all government projects and contracts, and the end of the system of nepotism and political dynasties, corruption of the partyless system, and other political maneuvers that allow those with money and power to have control over the people's wealth. The system must change, not just the faces in power. Medyo matapang-tapang siya, no, nahamon. Yeah. And stop also political manipulation and power grabbing. Mm-hmm. Yeah, we reject attempts to weaponize this scandal for political gain, including by those already found guilty of corruption. No official, whether Marcos, Duterte, or anyone else, should benefit from the people's outrage. Those already implicated in corruption, including those impeached for misuse of confidential funds, must not benefit from public outrage. Huwag siyang gamitin, no, para sa kanilang political gains. And number four is to protect and uphold the people's right to protest. Okay, we reject attempts to weaponize this scandal. The truth surfaced only because of people's collective action, like the Baha sa Luneta, Black Friday protest, students' walkouts, noise barrages, and sectoral mobilizations. We demand the protection of civil liberties, freedom of expression, and the right to assemble. Mass protest is a democratic right, not a crime. Kaya nga ang aktivista ay hindi terorista. Yan tawag. Kasi madalas, maski hindi na mga aktivista, maski mga lawyers niyan, eh, talagang tinatalo na. Maski mga ano, mga nasa media, ay hinaharas na rin. Kaya sabi nga natin ng martial law, at least yun ay declared as martial law, but now, iba po ang sistema. Ginawa siyang batas. Ha? Yung anti-terror law, nagtago siya sa anti-terror law. Pero that actually is state terrorism. Yung pagkartel ng freedoms ng mga tao dahil sa anti-terror law na ipinasa nung panahon pa ni Duterte. Ano? Okay. At sinunod-sunod nga ngayon. At pagkatapos, tinayo pa yung isang parang panakot at talagang ginagamit para kahit sinong bumangga, eh talagang mayroon silang gagamitin para rason na sila ay patahimikin.
0: Ngayon yung
2: isang body na inilagay diyan ay yung NTFL CAC. Yun ang weaponize. Ayun ang weaponization of the law. Okay. Ngayon. Kasi yun yung anti-terror law. Oh. Pagkatapos, anti-terror act. Pagkatapos ay meron siyang NTF-ALCAC na nag-i-implement noon. Okay. Eh, ang ano dyan, hindi naman terorista yung mga tao na ano,
0: nagpo-protesta.
2: Yes. Yeah. Ang maganda doon, Dishem,
0: what they think is right for the people.
2: Yeah. Ang maganda sana doon, kung magandang sinasabi, edi pakinggan at mag-usap, may dialogue, ganun. And the same is true with yung mga kapatid natin na namundok na, yung mga CPP, NPA, no? Yeah. Hindi naman terorismo ba yung ginagawa o sila yung mga taong nagipit na talaga sa buhay na lumalaban na rin talaga lang para yung buhay, para mayroon din silang makontribute sa Pilipinas. Nanggugulo lang ba sila o sila ay tumitingin ng isang bukas na
0: gusto lang pwede pang mangyaring ganito para sa mga kababayan natin na nga kailangan talaga ng tulong.
2: Kaya nga po may peace talks sana. Yeah. Kaso minsan sinaisang tabi ang peace talks hindi talaga nakakapag-usap. Okay. Magaganda pa naman yung panukala na ibinibigay sana. Yeah. Ano? Sana man dun yung pakikipag-usap, pakikinig sana. Opo. At syempre, mga Pilipino din, maging mapagbantay. Opo. Kasi ang nagiging problema, pagkatapos ng eleksyon, tao-tao, ayuda-ayuda, sabing, pag nabayaran, pag nabigyan, edi tahimik na. Mm. Yung kulturang ganon na perpetrated hanggang ngayon, sana mabago yung ganong kultura na hindi tayo nasusuhulan, kundi yung tunay na demokrasya na yung mga namumuno natin ay sumasakatawan ng boses ng tao.
0: Kaya nga, Father, sabi ko nga, pag araw ng butuhan, yung mga taong namimigay ng lagay, yung ating mga kababayan, huwag nilang tanggapin yung lagay na yan. Kasi ibig sabihin, yung pera na yan, nanggarin din sa ano ng bayan, di ba?
2: Tunay po. Diba? At saka
0: Kaban ng bayan? Yes.
2: Tsaka cycle yun . Saan naman kukuha yung mga magpupolitiko na tatakbo? Kung hindi magnanakaw. Wala naman silang business na malalaki. O kaya, beholden sila sa mga malalaking businessman. Yung malalaking businessman, kung anong sasabihin sa politiko, di yun ang susundin niya. Kasi, pinondohan kita.
0: Ayan,
2: anong election mo? Kaya, itong business ko, ganito dapat ito. Wala na tayo, no? Yung tao sa baba, wala na. Sila na lang nagkukwentuhan. Hindi sila na lang nakakaintindihan.
0: At yumayaman.
2: Kaya yon di ganon. Yung mga tao naman, happy na sila pag nabigyan, pero pine-perpetuate po natin yung ganong sistema. Ayun. Kaya sana, medyo tayo, mapagbantay din tayo.
0: So, ito naman muna ay magpapatugtog tayo at susunod kong aanuhin si Tito. Dito naman, ito ay kanta ni Rex Cortez, napakasakit.
2: Kuya Eddie.
0: Alright, so ayan naman po. Pakinggan natin, talagang napakasakit. Yan. Ayan.

0: Yan po ay napakasakit, Kuya Eddie, by Roel Cortez. At alam ko, dalawang beses ko atang napatugtog yung kantang yan kasi nababagay sa istoryan, sa usapan natin. Napakasakit na nangyayari sa ating bansa yung talagang corruption dahil yung ating mga kababayan ay talagang naghihirap dahil nga sa kagagawa ng ating mga namumuno. So, Tito Boyan, mula nang patanggal yung martial law at yung after EDSA, ano na ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon?
1: Nakakalungkot pero ang patuloy na paghihirap ng masang Pilipino ay talamang. Kung ang ginawang isa ni ex-president Ferdinand Marcos Sr., ang paraan niya para kumita ang Pilipinas, yung kanyang policy na labor export policy. Kung inyo pong malalaman, ang Pilipinas po, ang number one dollar earner niyan ang mga remittances ng OFW. And that is equivalent nung huling ano ko po, around 21 billion dollars.
0: Wow.
1: Okay?
0: 21 billion.
1: Yes. Saan po napupunta yan? Siyempre po, yan ay pambayad lamang doon sa mga inuutang ng mga presidente. Magbuhat pa po ng President Marcos. Yan po ang ginagawang isang pambayad lamang. Sa interest lamang nila binabayad dyan. Ngayon, yung labor export policy, unang-una po, saan pinadala yung mga yan? Sa Middle East, sa Hong Kong, okay? Ang social difficulty na nangyari dyan, yung mga ng ibang bansa, siyempre, malungkot dyan. Mga babae, mga lalaki, malungkot dyan. Kaya nakakaroon na ng kasiraan ng sa family.
0: Pamilya.
1: And hindi lang po yung nasa overseas, kung hindi yung nasa Pilipinas, ganun din. At sabi nga po nila, inaaswang yung mga asawa.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mga bata, siguro po nakakatanggap naman sila, nagiging, well, nagkakaroon ng ika nga,
0: hindi tamang
1: bisyo.
0: Tama, bisyo. Yes.
1: Napakalaki pong kasiraan yan sa social position ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm.
1: And this is not fake news. Alam po natin nangyayari yan.
0: Yeah.
1: Napakadami pong dumadaing dyan sa nangyayari dito, nangyayari sa Pilipinas.
0: Opo.
1: That is the product of what it is for that corrupt government to earn money. Mm-hmm. Ang kanilang policy, labor export policy.
0: Okay.
1: Now, hindi po natin sinisisi ang mga Pilipino na mag-overseas kasi wala pong opportunity sa Pilipinas. Wala po tayong mga manufacturing. Bakit tayo walang manufacturing?
0: Bakit nga ba wala?
1: Well, yan po magandang tanong sapagkat bakit tayo po yung mga maliliit lamang na component ng manufacturing tayo meron. Wala po tayong steel industry.
2: Parang assembly lang.
1: Assembly lang po tayo.
2: Mm-hmm.
1: Kung titignan po natin, ang Pilipinas agricultural country.
2: Mm-hmm.
1: Wala po tayong mga manufacturing.
0: Oh.
1: Bakit tayo walang manufacturing?
0: Bakit nga ba wala?
1: Well, yan po magandang tanong sapagkat bakit tayo po yung mga maliliit lamang na component ng manufacturing tayo meron. Wala po tayong steel industry.
2: Parang assembly.

0: Yes. Oo,
1: miracle
0: ba?
1: Rice.
0: Yeah. Yes, the miracle
2: ano yun
0: rice.
2: Dito na miracle
3: at saka
2: rice.
3: Yung mga Vietnamese, doon sila nag-aral.
4: Doon lang sila nag-aral sa atin.
0: Correct.
3: Nag-aano ng Thailand rice.
0: Correct. Bakit po nangyari yan? It is because...
1: No one supported.
0: It is the government.
1: All right.
0: This is why yung pagkaganyan po na meron tayong magagandang kabuhayan sa Pilipinas, yan po ay nawawala.
4: Opo.
0: Para pong halimbawa, noong pong kapanahon ng kunong kabataan, noong ako pa po ay nag-aaral, ang sabi nila, bawal kayong magwelga sa ano sa mga oil companies kasi that is strategic, which is true. Oil companies, water, electricity, bawal. Bawal po, di ba? Totoo kasi sabi ng strategic yan, masisira ang pagtakbo ng economy. This was during already martial law and even before martial law. Pero ang ginagawa naman po nila ay dinedemonize yan, ang Dawasa, ang Meralco, yung mga yan. Eh binibenta naman nila kasi it's profitable, ibibenta naman nila sa private.
1: Sa private.
0: At ang private, wala na pong control na magtaas ang presyo.
1: Ah, ganun.
0: Yan po, hindi yan po fake news. Hindi po ba? Wala silang, hindi sila makontrol sa pagtataas
1: sa
0: ng kasi ang motivation ng privatization is profit. It's profit. Not anymore service to the people.
1: To the people. I think, ang totoo niyan na parang nangyayari na rin ata yan dito sa bansa natin.
4: Unti-unti na po.
1: Diba?
4: Yes. Kasi kung nagsimula na ang privatization na, mo, magde-deregulate ka na rin. So ang gobyerno, mawawalan na siya ng power to regulate it.
1: Tama, totoo.
0: Correct. That is po. Ngayon, meron pa pong mga pagtatanong, bakit ang Pilipinas hanggang ngayon hindi makapag-depende sa sarili niya. Lagi question diyan sa Scarborough Pier, yung tinayuan ng Chinese bases, di po ba? Tayo po kasi talaga nakadepende masyado sa Amerika. Magbuhat pa po ng World War II, hawak na po tayo ng Amerika ang ating defense. Correct?
1: Opo.
0: Ngayon po, sa panahon na yun, hanggang sa dumating po ng, ako po ay nadudumpa, hindi naman po na-modernize ang ating armed forces. Hindi po na, ang ating pong mga armas, lahat galing sa US World War II. So tayo po ay nagdepende sa US. Bakit hindi po tayo nakapagsarili natin na nagawa natin na maging makasarili po tayo sa pagpaunlad ng ating defense. Ang katipunan po, hindi po umasa yan sa ibang bansa. Hindi po ba? Kung bakit tayo po ay nakabuntot sa Amerika?
3: Colonial mentality.
0: Colonial mentality po yan. Hindi po ba? Kung kaya't meron pa pong, nung kapanahon ko pa rin po noon, meron pa pong statehood. Na maging tayo statehood ng Amerika. Ngayon.
3: Hindi natuloy.
0: Okay. Kung ang tanong po dyan gusto ba ng mga Amerikano na tayo ay maging state nila? Napakalaki po ng racism sa US. Maski po sila hindi nila gusto na
3: sariling negro.
0: Na magkaroon pa po ng panibago silang problema na ang Pilipinas backward. Gugustuhin po nila na ang Pilipinas source ng raw materials.
1: Correct. I see. Anong klaseng raw materials naman yung sinasabi
3: niyo dito? Very rich ang Pilipinas.
0: Yeah. Napaka-rich po. Napaka-rich. Nung ako po nagtatrabaho pa, sa bangko nga po ako, ang isa sa pinakamalaking mining company sa Pilipinas ay yung Lepanto.
3: Lepanto Mines.
0: Yes.
3: Sa Baguio.
0: Yes. Pero bakit po, nasaan yung result niyan? Ari yan ng Pilipinas, di ba? Pero that was privatized.
1: Okay.
3: Meron pa ba yun?
0: Meron pa rin po doon, kaya lang iba na po ang mga pangalan. At hindi lang po sa Cordillera yan. Sa buong Pilipinas po, maski ako po yung pumunta sa Mindanao, nung isa pong aming fact-finding and medical mission, nakita ko po ang kayamanan ng Pilipinas sa minahan.
1: Talaga?
0: Kaya po kami nagpunta noon, nung panahon na yun, nagko-complain po ang mga

0: taga Mindanao na ganun po ang nangyari sa kanila. At ang kaya po kami nakapunta dahil sa ang mga minahan na yon, eh,
1: pag-aari ba yan ng mga tao doon or pag-aari ng gobyerno?
0: Pag-aari po ng private company. At okay, isang private company po ay mga Australiano. Kung kaya kami po ay nakapunta ron,
1: okay,
0: para mag-fact finding. Kasi sinasabi po ng kumpanya rito, hindi totoo nangyayari. O sige, kami po ay nagpunta doon. It is a highly militarized area. Pero nung malaman po nila na mga Australiano pupunta ano, the fact finding mission, they have pulled out all the military, yung mga checkpoint, para kami po ay makapasok. At nakita po namin kalunos-lunos na lugar na, na aming napuntahan. Pinatag nila yung bundok.
1: Talaga?
0: Ang tubig, mas polluted, kalabaw, patay, you know. And din yung po makikita na it, ang pagkasira sa kalikasan.
1: Kalikasan ng Pilipinas.
0: Pero hindi po nakikinabang ang masa.
1: Asan yung foreign investment?
0: Yes. And this is because of the government.
1: Okay.
0: Because sa panahon po ni President Ramos, eh meron po siyang batas na nilagay tungkol sa mining.
1: Okay.
0: Na bago makinabang ang taong bayan, kailangan muna, meron silang ano, kailangan siguradong nag-profit muna itong mga foreign companies.
1: Ah, ganun.
0: At sila po ay tax exempted on a certain period. Kung kaya yun po yung ano eh, yung bang...
1: So, imbis na yung profit na kinita nung minahan na yun, mapunta sa mga tao doon sa lugar na yun o sa Pilipinas, eh inuna muna yung kumpanya.
0: Yung kumpanya. At ang masakit po doon po sa mga pinuntahan namin, ang mga nakatira ay mga lumads, mga blands, mga...
1: Yung mga natives.
0: Alam niyo po, yung mga taong yan, iyan ang kanilang buhay. Sabi nga nila, kami ay ari ng lupa, hindi namin ari yung lupa. Para pong mga... And sila po, para po doon na makapaghukay, makapagmina, they have to send first the military. Kaya ganun na lang po. And where do you bring these people? Doon kayo, bibigyan namin kayo ng ano, pumunta kayo sa lowlands. Pero wala naman po trabaho doon sa lowlands sa kanila.
1: Okay.
0: Kasi ang buhay po nila sa bundok.
1: Nandoon sa bundok, tama.
0: And this has been going on until now. Mas ano pa po ngayon? Kung sinasabi po natin, na-lift na yung martial law, bakit hindi nag-progress ang Pilipinas? Kasi po, ang sumunod ng mga presidente, ganun din po. Sinusunod pa rin nila yung...
1: Ganong patakaran. Kaya walang nangyayari sa Pilipinas. Hindi umuunlad yung ating mga kababayan dahil it's the foreign or the investment... communities that are making the profits, taking.
2: What do you reckon with this present setup na inaakit yung mga foreign investors?
3: Meron tayong malaki ngayon actually na talagang pumuputok na ang kanyang issue. Yung pag-a-approve nila ng Pax Silica doon sa New Clark City, sa Tarlac, Capas. Involved dyan ang 1,620 hectares na arable land. Na ano yan? Na yan ay ancestral domain ng mga kapatid nating mga Ita doon.
1: Talaga?
3: Oo. Yan ang gagawin nilang parang technical hub na parang dyan magagawa ng mga semiconductors. At syempre kapag ganyang semiconductors na, kailangan mo ng mina. Siyempre.
2: Yung gold.
3: Kaya magmimina ka sa buong Pilipinas para ma-feed mo yan. At saka yan ay magiging data center na rin, yung AI data center, na kinakailangan niya ng napakadaming tubig para palamigin yung sistema ng data center na ito.
1: Talaga.
3: Kaya napakalaki ng kanyang cost sa environment, displacement ng mga farmers natin, ng mga Ita sa community, at saka mga open pit mining sa Pilipinas ulit. Kasi doon kukunin ang mga resources .
1: Talaga.
3: Yan ay po process doon, gagawing microchips. At hindi lang yon, Eh, siyempre, may nasisilip pa ngayon sa pag-aaral na yung mga chips na yun gagamitin sa gyera. Kaya duktong-duktong yun. Sino naman ang mga investors dyan? Okay. E siyempre, yung mga malalaking bansa, US, France, Japan, Australia, eh bakas-bakas sila doon. Okay. Nasa bansa nila, ayaw nilang gawin.
1: Oo.
3: Pero gagawin nila sa Pilipinas.
1: Yes.
3: Eh pumapayag naman ang gobyerno na gawin yun. Kaya ngayon, napakalaking issue sa Pilipinas ang Pax Silica. Kasi talagang...
1: Saang lugar gagawin
3: niya? Sa Capas, Tarlac.
1: Capas, Tarlac?
3: Yes. Oh. Sa New Clark City, Capas, Tarlac.
2: Laki ng development.
3: 1,620 hectares.
1: 1,620 hectares.
3: Yung... Kaya hindi lang yun ang tinitingnan mo kasi may iba-iba pang mga area na satellites yan na kung saan nila ilalagay yung iba. Hanggang Batangas yan.
1: Wow.
3: Merong mga areas. Tapos yung mining nila all over the Philippines. Kaya napakalaki itong Pax Silica na issue ngayon na sana maintindihan din natin. Yeah. No, it will not really trickle down. May promise sila na may mga 130 jobs naman na ma-generate.
1: 130,000
3: pero alam nyo sa construction lang palagay ko yon. No? Sa construction lang kasi sino ang marurunong ng mga technology na yon? Eh di siyempre mga technicians, yes, mga engineers, sila ang matitirang gagawa.
1: And they're going to bring that from their own countries probably.
3: Yeah, o, eh tapos hindi sa atin paano ba isasalin sa atin yan later on?
1: Yeah.
3: Hindi naman din maisasalin sa atin, kumbaga. So, yun yung issue na nagpapatuloy ba yung yung ganun noon na nagkaroon ng labor export policy, nagkaroon ng nasa abroad mga tao para tumusuhayan ang ekonomiya ng Pilipinas, pero pinababayaan naman ang agriculture, maski agriculture-based tayo. Ngayon, kunwari, ay mag-i-industrialize ng itsura niya. Eh. Parang okay naman kasi advancement yan, industrialization yan. But that industry is not ours.
1: Yes.
2: Another problem, Father.
3: Another problem.
2: Yung sabi nyo, agricultural.
3: Oh.
2: Eh, with the onset of population explosion, wala na ngang pagtatayuan ng bahay.
1: Totoo. At wala nang pagkain, yung, Tita Pet.
2: Yung farmland, nagiging housing estate.
3: Opo. Oh.
2: Eh, saan nga ang tatanim?
3: Oh, wala na. Diba?
2: Ang dami na nang kakain.
3: Eh di, kaya may rason na mag-import ng mag-import. At yung mga magsasaka natin, hindi na rin makatinda ng kanilang produkto.
1: Yeah,
3: kasi ang farm input ay napakataas. Wala namang subsidy sa gobyerno.
1: Yeah.
3: Kaya ano na yun, mapipilitan na yung magsasaka na ibenta na yung mga lupa nila. At pagkatapos saan na sila pupunta, may mga alam tayo na mga may lupa pa na binibenta na lang magkaroon ng student visa.
1: Yun.
3: Magpunta dito, pero minsan pag hindi na-absorb dito, balik sa Pilipinas, wala na silang mag-aari.
1: Patuloy natin yung usapan natin, patugtungin natin, kailangan talaga ng himala sa Pilipinas para bumangon yung bansa natin.
3: Opo.
1: Yan.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si River Maya, Himala.
1: Himala.
0: Kailangan ng Himala para ang ating bansa sa Pilipinas ay talagang umahon dito. Di ba, Father? Totoo yan.
1: At ang Himala ay ang lakas ng sambayan ng Pilipinong mulat.
0: Yes, totoo.
1: Para baguhin ang sitwasyon niya.
0: Gusto ko lang mag-hello sa ating mga live streamers. Si Sir Dato, kumusta po? And congratulations for being winning the, I think you was on the magazine. So, congratulations. And of course, si Myrtle. Myrtle, okay, wala akong ano bukas. So, if you wanna come along. At saka si Robin Candido, Eliza Lacabi, Joey Brown, maraming salamat sa pakikinig dito sa amin. It's of course, si Kujaja Osman from Brisbane. And of course, my foster mom, Noemi, Mami Noemi, okay? Mami, I've heard that you're not feeling well. Sana po, gumaling na po kayo kung ano man pong nararamdaman ninyo. And of course, Maria Teresa Santiago from Isabela. So, lahat po ng ating mga live streamers, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At meron ba kayong gustong batiin, Father? Meron ba kayong, Father Ming, gustong batiin sa inyong mga kaibigan kung saan man sila, Father?
1: Nako, hindi ko alam kung nakikinig sila, pero kung sino man ang nakikinig dito, nakakilala ko. Maligayang pagbati sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko mapangalanan eh.
0: Ayun. So ikaw, Tita Pit, alam ko may kanina may gusto kang batiin kanina. Yeah. Sabi mo birthday.
2: Tama, yung September babies. Ganun. Yung si Kumaring Dali Haber will be celebrating her birthday this 17th. Happy birthday, Kumari. And also from our group, maraming September-born. Si Sarah Salazar, si Edna Boros, si Cora Perez.
0: Yes, it's. I think yours is on the 23rd of September, Tita Pet. Diba, ikaw?
1: Happy birthday!
0: Yes.
1: September din pala.
0: To the Philippines to celebrate her birthday. Yeah. Doon sa Philippines.
2: Not actually celebrate, but yes, because I was born there, I would like to.
1: Yeah.
0: Yes.
2: My relatives want me to go there because I just lost my husband. And you will, kasi before I lost him, we had preparations and plans to celebrate. Eh, wala na siya, so I canceled everything. It's good I did not send out the invitations yet.
0: Yes.
2: I canceled the venue too. You can give it to another one.
0: Ang oras natin is 20 to 10. So, malapit na tayong matapos dito. But of course, we're going, Father. Alam ko, meron pa kayong gustong ipahiwatig sa ating mga tagapakinig tungkol sa medical mission.
1: Opo. Diba, Father? Ito ay pinagdudugtong ko na yung pag-aalaga sa mga may sakit at saka yung social advocacy natin.
0: Ayan.
1: Kaya ito po ay nag-o-organize po ang Chameleon Disaster Service ng medical mission po sa Tandag. Dahil gusto nating tulungan yung ating mga lumad, mga katutubo po, mga indigenous people doon sa diocese ng Tandag po, Surigao del Sur, under ni Bishop Dael. Say, contemporary namin yan sa Loyola School of Theology si Bishop, naghihingi ng tulong. Kasi ito sila, mga displaced din ng mga mining companies. So they don't know now how they will live. No? Dahil lupa nila, yun ang sinasaka. Now, nailipat sila sa ilang mga ibang mga barangay, but we don't know. Pati yung mga schools nila, mga farming schools, pinasara at mga binomba. Tinuturuan yan ng mga madre noon na pupunta sa mga hinterlands dahil kasi to open mining o kaya yung mga big agricultural industries. Ganon. So displaced sila. It's part of the mission of Chameleon Disaster Service.
0: How far is that, Father, from Manila? Surigao
1: del Sur.
0: Yeah.
1: Hindi ko lang alam ko ano yung distance niya talaga, but ano yan eh, kung familiar kayo doon sa Butuan,
0: Mindanao.
1: Dadaan muna ng Butuan, believe, and then magbabas papunta ng Surigao del Sur.
0: Okay.
1: So nag-aanyaya kami mga Pilipino po na mga doktor, dentista, nurses, o kaya yung mga social workers, o kaya yung mga counselors natin. Mm-hmm. Please po, kung meron kayong time sa November, 20 to 25 po ang medical mission natin doon. 5 days tayo. Five pero days. Siyempre, 3 days lang ilalaan natin doon.
0: Father, anong may tutulong ng ating mga tagapakinig dito dyan sa mission na yan?
1: Ay, opo. Kung di kayo makarating, edi siyempre, kailangan natin ng gamot. Kailangan natin ng parang pagkain ng mga volunteers natin at pamasahin nila doon sa area mismo. Okay. At yung mga tao doon sa barangay, nasa bundok kasi sila, pamamasahian natin sila pababa doon sa mga sa sentro para sila ay magamot. Kaya kailan din natin ng financial na mga ano tulong kung kay kwan. Kaya mag-email lang kayo kung interested kayo sa Cadiz, no? Ang email ay cadiz.aus@gmail.com. cadiz.aus@gmail.com. Okay. Yun po. Para masabi namin kung paano natin imo-mobilize ang resources, human resource, and financial resource at the same time. Okay. Medical mission. Okay. Because sabi nga natin dito, people in need matter. Sabi nga ni Mother natin dito, Mary of the Cross Makilop, you don't see any need without doing something about it.
0: Yes,
1: so ito po yun, November 20 to 25. Yung mga Pilipino pa, dual, para wala tayong problema sa PRC, ay welcome po kayo.
0: So anyone that can go there to that mission, halimbawa from Australia or sa Pilipinas?
1: Opo,
0: lang.
1: Nagmo-mobilize din tayo sa Pilipinas kasi ka-partner din natin yung Simba Kalusugan ng Catholic Bishops Conference.
0: Oh, right.
1: Meron din sila. Magmo-mobilize sila doon at syempre tayo dito, kung may team tayo, ay maganda kasi sila doon minsan one day lang sila kung magbigay ng panahon.
0: Okay.
1: Pero tayo, since malayong pinanggalingan natin, if we have a team, gagawin natin ng the next 2 days pa. Baka meron pa kasing mga pupunta. Pa. Opo. So, sige po. Oo.
0: I haven't been to
1: Surigao
0: type of mission.
1: Opo.
0: Because yung organization, kaming waray-waray, we've been doing mission. It's called Care and Share Army.
1: Ay, opo.
0: Noong 2011 pa, but we go to Samar, Leyte.
1: Yes.
0: We went to Bicol. Yeah, a few times in Samar. So, I know what it's like to do mission. But magandang pumunta dyan, Tita Pet, yung sumama ba sa mga lumad communities.
1: Opo.
0: Diba?
1: So, hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa social realities. We actually act and do solidarity missions po.
0: Well, sana yung ating mga tagapakinig at sa ating mga live streamers, kung kayo ay may matutulong dito sa ano na to, sa dito po sa medical mission ni Father sa mga lumads ang tawag,
1: lumads.
0: Sana po ay kahit po magkano ang pwede nating maitulong, ay tayo po ay tatawag lamang po sa number na yan. Sa inyo bang number yan, Father?
1: Opo, yan po ang number ng Cadiz. 0494-657-907. Drop me a message kasi minsan hindi ko dala yung phone na yan. But you can drop a message.
0: Yeah, baka
2: focus mo.
0: Yes, ayan.
1: Focus natin. Ano?
0: Yes.
1: Sige po, welcome po. Ano man ang pwede niyong maitulong, ay welcome po.
0: I would like to get a flyer so that pwede natin i-display din yan sa trabaho ko.
1: Yes po, meron ako sa baba. Bigyan ko kayo mamaya ng mga poster yes. na ganito.
0: Ayan.
1: Sige po.
0: So, ayan mga kaibigan.
2: At saka sa Pag-asa, our...
1: yung Pag-asa. Yes. Actually,
2: have
1: I'm...
2: Have you heard about Pag-asa?
1: I'm yes. communicating Philippine, with Tita Nelma kasi doon naman siya sa...
0: No, Tita Nelma is with CASA.
1: Ah, CASA naman siya.
0: CASA siya.
1: Ay, Pag-asa pa. Pag-asa is another June, one.
2: Yeah. June Salazar.
0: June Salazar is our president.
1: Oh, okay.
0: And we are part of the board.
1: Hmm.
0: So, baka mak... Baka
2: she is Vice
0: tayo.
2: President Junior so, and I am the director.
0: Kami ng konti dyan.
1: Yes po.
0: We'll talk about that.
1: Ay, maraming salamat
2: po. Philippine-Australian Global Alliance for Service and Advocacy.
0: Yes.
2: Bago pa lang ito.
1: Mm-mm.
2: Only 3 years old.
1: Oh,
2: yes. But we are really very active.
0: Very active.
1: So habang nagso-social advocacy tayo, nagso-social yeah. service din tayo.
0: I like that part. And na talagang yung talagang kailangan natin ng mga
1: yes
0: kababayan natin na hindi natin naaabutan.
1: Yes po.
0: Naabot ng tulong dito.
1: Yes.
0: Nagpadala yung lugar na yan.
2: Nagbigay kami ng mga 6 na balikbayan boxes na,
1: na
2: clothes from coming from shopping malls and pinadala ko kay Father Narch yun ang anak niya ipadala niya sa Pilipinas
1: of course
2: ang magfufoot ng bill noon ay Philcos
1: that's good
0: so yun
1: yeah.
0: so ayan mga kaibigan oras natin is 10 minutes to 10 so siguro maaring
2: Dr. Love,
0: wala na si don't worry about Dr. Love kasi mas importante itong ating
2: Tama.
0: Usapan di ba Tito so Tito sa palagay ko at pwede pa tayong mag-usap ng ilang ano lang sa kasi 10 minutes na lang and then tayo ay magpapaalam na rin sa ating mga kababayan so gusto nyo bang mag ano ulit tungkol doon sa usapan ninyo nitong linggo coming, di ba?
3: Yes.
0: Yung inyong
2: September 20.
0: September 20.
3: Yes. Ang panawagan po natin ay sana ay makadala kayo sa September 20 ito pong coming linggo sa Town Hall. Alas 11 po ng umaga hanggang alauna ay medyo lang po. Ito po ay paggunita ng martial law na panawagan po namin ni Never Forget, Never Again.
0: Mm-hmm.
3: Ang mga organization po na nagtataguyod nito ay ang Bayan Australia, ang Migrante Australia, Anak Bayan Australia at Gabriela Australia. Sana po kayo ay makarating at makilala niyo po kami at makilala namin kayo at ang patuloy po natin magkaroon po ng magandang relasyon, maganda pong pag-uunawa sa nangyayari sa Pilipinas. Salamat po.
0: Ayan.
2: Saan ulit ito?
3: Sa Sydney Town.
0: Sa tapat mismo ng Town Hall.
3: Opo.
0: Diyan mismo. Okay. So, ayan. So, dahil ang oras natin is only 10 minutes to 10, Father, gusto niyo bang magsabi ng mga ilang ano paalam sa ating mga tagapakinig dahil yes
1: po ay di maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi at sa mga nandito di panonood sa atin at yung maging part ako ng blessing sa inyo a little prayer a good night blessing mahal na Diyos maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin upang mapag-usapan ng mga bagay-bagay na makakagaan sa inyong mga anak Panginoon sino man itong mga nanonood ngayon at mga nakikinig ay iyong basbasan sila. Ano man ang pasanin nila sa buhay, naway mapagaan ito ng sama-samang pagdadamayan. At sa kaligayahan naman ay hindi makalimutang magpasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwang nangangailangan. Ang iyong pagbabasbas igawad sa kanila ngayon, Panginoon, at sa patuloy pa nilang paglalakbay sa buhay. Amen.
0: Ayan, naku, napakagandang prayer ni Father. Tita Pet, gusto nyo bang magsabi ng sa ating mga
2: ako
0: kaibigan?
2: Ako'y higit na nagpapasalamat sa ating mga bisita ngayong gabi at na-enlighten tayo sa mga mission nila and mga advocacies nila. At saka sa mga tagapakinig natin ngayong gabi, sana naman na inform kayo sa mga tinalakay ngayong gabing sa radio.
0: Ayan.
2: Salamat sa inyong lahat.
0: Yes.
2: At sana naway maganda ang inyong pagtulog ngayong gabi.
0: So ayan, dito sa Boses ng Madla, ako ay of course nagpapasalamat sa ating mga bisita, kay Father Ming, and of course kay Tito Boyan. Sana bumalik uli kayo at magandang usapan natin ngayong gabi, at maraming aral at maraming mga nalaman ng ating mga kababayan na hindi nila alam. Okay? Kasi of course nakikinig lang tayo sa ating mga news, na talagang kayo ay talagang napagdaanan ninyo yung mga sinabi nyo. So I thank you sa inyong dalawa, Tito and Father. And of course dito sa kanta na to, na sana po ay lumigaya lahat po. Lahat tayo ay lumigaya at magkaroon ng katamihimikan na sa ating bansa. At dito sa kantang ito ni River, Eraserheads, Lumigaya. Ayan, mga kaibigan. So,

Dito sa kantang panahon na naman, tayo po ay magpapaalam na ito po ang inyong lingkod, walang iba, si Faye Hayward. Dito po sa Boses ng Madla, magkita-kita tayo uli sa Martes ng gabi mula alas 7, Radyo Tamaraw, and hanggang alas 10 ng gabi. So, next week po, and good night again. I love you guys. Thank you.